Ang mangyayari ay nagwam chua. Ang bale bale bale lumsas. Ipara no kung sa lang ko mampuot ang kada mo sa choran di. Yakalis kaya. It make it laugh. Kota ifing ay kumtaba bang ko piling ko masin dalali. Sa kalam pa tungo kaya fast ay manyam pa tungo. Zipin ko mo sa malo bola.

hau nyala mosadi ui khathele o khatha mo sifa mo tona le hale mo sisanya no ntsa le motle ga le tere ha mo rena o yetetse wena o tsa o nkele kala o nyolo sa khoso o ya ka dipudi me ha o khutla mo

0: Uhleli lo siyabonga mtshwaka kuyizwi lomzansi.
1: Hello Jwaha, uStembiso Mkhize lo endaweni yaseMbo. Hey, ngifisa uma ngenzeka udlala ingoma kaPat Zondi. Ndangazi kahle kwicwana kwale ngoma noma uDion. Ethi liqhathanzipho. Hayi, if ungayitholi kwanawo nama ngibizi ngendlela kahle. Vele udlala ujabu ebayede. Athi Thabo nongayitholi kaPat Zondi. Uzuzanjabukanyile. Athi Thabo. Ngiyabonga kakhulu.

Ngilo siyabonga mjwaha, sikudlalele shisayo zodwa, kuyizwi lomzansi.

akafuneka iNazaretha ahlulwe isono ngoba lingcwele. Bathi babachaza imtholanga, ithi abantu abangimtholile uMantombi ngimthole phansi esihogweni sezinja. Ithi abantu bami lapha bekhona uMantombi, ithi nje ngiyambuza ngathi mntanami ubekwa yini lapha. Wathi baba ngagula, ngagula kakhulu emhlabeni, abomndeni wami basebengithatha bangisa sibhedlele Mpumulo. Uma ngifika sibhedlela ngangilala khona embhedeni, umbhede engangilala kuwo wake walala indiya. Wathi baba bangidlisa amaphilisi, uthi amaphilisi baba engangwadla iwona enza ngangene ezulwini. Ngathi ngiyafika ezulwini, wathiwa kangene ezulwini umuntu ohamba edla amaphilisi, ngoba amaphilisi amanye angcolile akhiwe ngobomvu bamakula. Washo njalo uBombela. Wayesethi kusukela namhlanje bantu bami ngiyawubeka lo mthetho, umuntu odla amaphilisi ngoba eyilekelele isifeni asinaso, uma engena ethempelini akohlambuluka. Wena uhlambulukile ngoba ulapha, uhlambulukile, uhlambulukileni awamathambo, awamathambo, uhlambulukileni ukuthi udla amaphilisi amathambo before.

wenze izinto uvaleleke nje. Ufuna ukwenza kuhle ungenzeki. Uma kuvumele khipha le enhle oyithandayo kube yona oyonikela ngayo uNkulunkulu. Inkosi Langa ke kwathe emva kwalokho inkosi uBhombela esekhotela sekuyinkosi Langa yiyo inkosi Langa eyafika le yawuhlukanisa nomuzi yashiya ilombo emseleni yase iletha impande la ebheka abantu Inkosi ekhotheme yalelizwe lakithi yamkhomba kwenye indawo ngapha ngenyakatho. Ubaba wahamba wathi hayi akusiyo le ndawo wase bahamba ke beyibuka efuna ukubuka indawo bathi abadala waze wafika kukhona isihlahla esilapha esomfomothi wathi umuzi kaNkulunkulu ulapha. Lesikhathe somfomothi bayasikhomba nabafowethu abanye abazi abadala ukuthi wahlepha igatsha uthi ke ubaba Ilanga wakuyingelosi ilwa noJakobe uJakobe efuna ukuthi ingelosi imbusise kwasho inkosi ngeke sikujike lokho. Yasehlala ke lempande bangcwele. Siyabonga Nkosi yamakhosi uma ngikhumbula ngisemncane la ufika inkosi Ilanga ezulu. Ibonke yakhona wawuyi umbrella. Yayibanjwa eneso nje uNkulunkulu wethu. Ehlala khona lapho ngaphansi. Kwahamba sayibumba kwadala. Kwaba yenkosi uThingo lamakhosazana. Yabumbeka ngamatshe. Yaba yinto ngiyakhumbula nje amathayi akhona baze bangihleka. Bathi ngiyakopola. Nesilapha-ke uma usinda phansi ukuthi uyakopola. Bathi nami ngiyakopola kufani mathayi. Yayilapha ya. Siyabonga namhlanje. UNkulunkulu ohamba nomkhumbi omkhulu. UNkulunkulu ohlala eyitezi. Ngoba nangaleli yalanga egospel. Ngomhla inkosi iqala ukuvula umlomo. Ngangikhona. Yathi inkosi ngokwami maNazaretha. Ufisa uba ibandla lithuthuke. Wathi futhi ufisa ukuthi sigcine imithetho. Waze wathi angisho imithetho emisha. Kodwa ngisho yona le ekhona esontweni. Amen. Njengoba sithi amen nje siyayigcina. Siyayigcina yini njengoba sithi amen. Wanye wanguqile nje nithi nguqelele. Muntu loyo. Inkosi Ilanga ezulu. Ufuna uyidlula leyo ndawana. Uthi nayo yasifika. Kuwo lo muzi kababamkhulu. Okuthiwa yilombo. Wasefika ehlukanisa. Owamalombo ayesemabili. Ya. Wayesethi lapha manje sekuyoba yisesibonisweni. Amen. Amen. Leli lombe lingapha eMpumalanga solwandle sekuyoba yiMpumalanga. Yasho njani inkosi Ilanga ezulu. Yasihlukanisela ukuthi sihlale kahle enyakatho. Amen. Ngiyakhumbula sisentabeni yaseNtangakazi. Ubaba inkosi uThingo lenkosazana wasibheka

0: Jesus. Masufikile babasifunda. Sihlabelelo 93 ihlabelelweni.
1: Siyabonga.
0: Siyabonga kubabadala.
1: Siyabonga Nkosi yethu.
0: Siyabonga Nkosi yethu.
1: Somnganisa.
0: Siyabonga somnganisa.
1: Siyabonga nokubonga.
0: Siyabonga nokubonga.
1: Usikhumbule namhlanje.
0: Usikhumbule namhlanje.
1: Siyabonga Nkosi yethu.
0: Siyabonga Nkosi yethu.
1: Ungasishiyi ekudelweni.
0: Ungasishiyi ekudelweni.
1: Nkosi sinu sapho lwakho.
0: Nkosi usapho lwakho ngiyabonga baba. Sithisabelo usikhumbule namhlanje ngoba sinikhumbule umuzi wasempande. Ungasishiye ekudelweni. Ungasideyili. Nathi singabakho, sikusapho lakho. Namhlanje sikhona la empande.
2: Amen.
0: Noma wafika lesi sikhathi sifika la, sange sanethwa. Ayibanga khona inhliziyo yokuthi

yebo omunye umuzi eseduzane ngoba la ngangisuke la ngisuka khona ngangizimbane omkhulu ke babeyishiya imizi babefika lungisiwe kuyona kodwa imizi eyishiwa omkhulu engivina lona wesinye isteji manje njengoba undlile umuzi wakhe ngeyimali eyingaka umuntu nomuntu nomuntu uma ngabakha umuzi akhe ushembe usukathi ishembe ngelinye ilanga uzungene lo muzi noma-ke imvula yasiletha kodwa sincibulika ngaphela anginethiwanga futhi ukuthi ngibe manzi ila angangilele khona kwanganithi ngoba lale ngiya khona bengize empande anginakusuka ngoba kubuke ngasuka empande ngahamba ngangizoshiya abantu bekhala inyembezi ngoba konke loba bebakwenza njengoba kukhona lesitizi bekhala umfundi sethu bebancane bayakwenze ngothando ngoba bethanda usheme usheme bayesefika two minutes beseyadlula besejabula bayosala bemangele bedumele kepha mina ma ngiphambweni suke ngizoniduduza ngizonijabulisa ngizonithokoza ngifuna njalo ehlale nijabulile ngibonga nje ukuthi ukubekezela kwenu uthemba kwesikhathi eside kanje lihleli nithandaza nikuhlebe ukuze sikhumbule namhlanje ushebo olukhumbulile namanazaretha asebuhleni uhlangano-ke la empande lokuwagcina ngalesa sikhathi umhlangano la empande wagcina ukuthi ukube umhlangano ophelele ngobaba uthingo lamakhosazana mina-ke ngifikile la usuku lwalunye ngilethe usuku olulodwa u-1D bajabula abantu balelizwe ngasengibakutshengisa lesa sitezi lesi kathi mina ile sitezi hayi yasimile kahle ngiyajabula ngoba sidilizanga ngangibathi umoda bakho into ezwi enjengalesi emva kwami ilelikwazi ukuyikhotha emhlane yabona nje ngabathusa abantu bala empande basala bethukile namhlanje iyona lento ezithi ngibekezele imvula inginetha ngoba ngathi yakhanya into ethize bayakha inkosi zinibusise abantu balelizwe inkinga nje yinye kunina amanazaretha kune mpi evukile la kunina kunina yanigcotshiwa zoke ngifakazise nje ngomdluli lwengihamba naye ukube manje sisemnambithi la enkumbulweni abakamdluli bazomilungisela enkumbulweni ngoba ushembe uthe umkhumbi uye enkumbulweni bese abasemzomusha nabo belwa nabasemzomusha belwa nabasenkumbulweni bathi nathi siphizikamela kanti ma ngabe ushembe eya njengoba sila kamhla uyalingana kufanele ngabe lo muzi ungufica uphelile okuchaza kona-ke ukuthi anihlangene ngikumfundise bekhala nje ukuthi sebezobheka phansi kodwa abakhona awakapheli-ke umuzi madoda.

ufake nje imnikele uphele umuzi ningaphili phansi inkozi imnandi. Kodwa babamkhulu leli banja malifa xa isuthi ngolubuza kunina. Manje sebonekele sendosisana nje. Lithani phela lokwena nithi engizokuletha. Umfundisi uThemba aqhubeke nomsebenzi kaNkulunkulu. Iningi desade ngokwakhiwa la. Kanti manje maninikele isensweni lesiyelisela ukuthi imali yenu yini weyagcotshwa. Ngilethwe imvula ngisendlini ngani bagcotshwa balelizwe enibalekile ukuthi nihlanganise nifake isandla kwakhiwe lo muzi uphele. Kodwa mina ngibekezele ngabekezela imvula ngoba ngithanda nina. Nani-ke thanda nami lodwa. Masihlanganela webantu bakaNkulunkulu sovuselelana ngothando. Uthando lokubaluleke kabi ekholweni. Kodwa abizithi ngomo lwahlemba liphilo lwabantu lincane lincane isigcilo liyaphela. Alwa maphilo uthando. Ngifikile noma ngabe umuzi unjani. Kodwa sise ngifike ngibuke uyikhanda kwabantu bakha lo muzi. Bese ngibabona manje ngathi manje ngishaya imoto ngiqhubekela phambili ngoba ngibaphula inhliziyo. Ngoba ngibakhiphe ezulwini. Ake nihlangane manje zethu nibe munye. Akukhona la kuphela kuvela komunye umuzi kade uje ngani magcotho esiphe sihle singene nabona umuzi ungaphelile kanti uShembe weManazaretha wabo bonke abantu abamthandayo. Angithi ubabamkhulu wayehlala phansi kwesihlahla ngekomozi. Nina ke sengisindwa yini ke ngoba imizi sikhona ukuthi nihlangane libe munye niqedele umuzi owodwa. Niyabona le mali eninikelisayo nithi ukwakha umuzi bese niyifaka esiswini. Ngiyake ihluphe mina iyohlipha inzalo yenu. Kodwa nje basila enyakatho awukho omunye umuzi bese uyabona enyakatho ngaphandle kwalo ufanele ngabe nonke nina abantu basenyakatho mtale naphosa la. Kodwa inhliziyo ke mayingavumi. Bana wayaziyo. Uthi ngizoyisa uThembe. Ngiyokhuphula uThembe. Cha ukhuphula uThembe. Kepha uyikhuphula wena. Uma unikela unikelela omunye umuntu uyibhalela wena igama lakhe incwadi lokuphila. Umile lapha uyabuza ukuthi wena ufake yini tengo cement tengo steel akufanele imana zethu masakhi into ube ukhona okusephaketheni kodwa ungafaki lutho ngisho isipikili lesi sobelela ngiyohamba lemhlabeni bese babamkhulu yabheka ukuthi umsize ngani emhlabeni kodwa umsizanga ngalutho. Bese kufanele akudabukele mayethu uyabheka akamsizanga ngalutho.

0: Kuleni yami
1: inxusa ukuba uma kungenzeka
0: inxusa ukuba uma kungenzeka
1: ngentando kaNkulunkulu ngiphumelele ukufika kini
0: ngentando kaNkulunkulu ngiphumelele ukufika kini
1: ngokuba ngilangazelele ukunibona ukuze nginabele isipho esithile somusa
0: sokomoya
1: ukuba niqiniswe ukungathi ngiduduzeke kanye
0: okunguthi siduduzane kanye nani
1: phakathi kwenu ngokukholwa kwethu okwenu okwami angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi
0: ngazimisela kaningi
1: ukuze
0: nini
1: kepha ngathiyeka ukuze
0: kube manje
1: njalo kuze kube manje
0: ngiyabonga baba inkosi ibusisa
1: baba
0: namhlanje bantwana bankulunkulu ingakho isilapha emzini wasempane bengihlupheka ngoba ngashiya nginiyalile ukuthi yakha nomuzi ngiyeza bengiloku ngikhuleka-ke ukuthi uyakhiwa lo muzi ngenxusa ukuba uma kungenzeka intando kaNkulunkulu iphumelele ukufika kini namhlanje ngifikile kini inkosi zimbusise.

ngokuba ngilangazelela ukunibona ukuze nginabele isipho esithile somusa. Sokomoya ukuba neqiniso. Namhlanje ke ngizonibhalisa usipho. Sipho siyoniphilisa. Ngoba phela ufika kwaShembe bayaphila abaningi. Futhi uma isefikile kuwe kube ngathi ezweleni khona into esukile. Nomoya wezwe uyashintsha. Ngiyacela-ke manazenza ngithi ngingathi uma ngisuka la nibe niqala nigwebhana, ngicela ukuthi nibambane nibe munye, nenze konke ngokuthandana kanye kanye nangokuhloniphana. Akufuneki isigwebhane singabantu bomuntu munye. Yile fana wayeleze phakathi kweni manazetha uthando. Wena manje umuntu umuntu uyabheka uthandani nalo. Ingakho ke namhlanje manazetha sila kunina. Sethe uthando. Ngelilanga ngiya komunye umuzi bese lowo muzi niyawusingatha abantu bala enyakatho. Ngoba ma ngizela angihambi ngedwa mina. Babamkhulu la khulilango la khulinyanga yezulu la ubaba uthi ngoba bahamba nami. Manje wena ma ubophile lapha ngakwena usele nobali ngoba yonke imphefumulo.

Iye ile kwenye azma na zetu la kuna kwa nabandu wana baka mkudu mkudu Bisa nganeweza ile ndi no satan suwe kona Mungu satan ya katani manisha nga nikukutula kuna watu nga kwepa Nika kumige satan nga nipatu ino Ilwani na ilme shuti Mese kumega indando ino makoto Kumbule mauda, ukumbule msha ufiga na wawuzo wenzani. Wale toba, nubanyi na wafia utuba, tuwe bagubo bazo bakulele, bazo bakonzela. Bafia gipupo, bati bashele gabila bashele koni, bazo bakela intetele. Manja wale mazuto wazo peksa li nage, leo intetele suba tole la yoni, suu si shone ipi. Mbona manja anla bekona. Uwa usezi, nita bakutuma yona. We are born at a event. I went in my son even about to Bonga and Bafu Torch, woman. My dear mother's daughter saw one Ubi umundu otaita, esitati umfundisi otize ya mtani. Kandu wawuza nizu utanda mefundisi nda. Wawuza nizu sisi lako. Umfundisi uketi iwe. Kwa isu endabe ini. Wezi sifungo. Wasekweze kuhili chazi la mefundisi. Manja wena utu mfundisa umtani. Weyazi utu mfundisa suwe niwe ni la pala ya suwe kona. Awazi. Iki senula gana nita isu tese esenja. Kona loo ifita de iche sigiona. Niseba ache. Amanya ba hambe mshabili ginyao. Bema fide kote gati balasho. Nguwe mkutele kwenye ndota, kwenye ndota Ebo nakara na emazo na kumtuba Na ya mte kutaisa fisu pina Eka tiga nye nati na kisa sika baba Nika funige kutu na senisha hatu Kuruwa nge kini so seko wa diskati

0: ayifunda baba masithulile
1: Jakobe 4 verse 1 to 3
2: Zivelaphi izimpi nokulwa phakathi kwenu na
0: Zivelaphi izimpi nokulwa kuvelaphi phakathi kwenu na
2: Akuveli ni lapha ezinkanukweni zenu ezilwayo zenu na
0: Akuveli ni lapha ezinkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na
2: Niyafisa noko aninalutho.
0: Niyafisa noko aninalutho.
2: Niyabulala.
0: Niyabulala.
2: Ninomhawu.
0: Ninomhawu.
2: Noko anizuzi lutho.
0: Noko anizuzi lutho.
2: Niyalo nenze izimpi.
0: Niyalo nenze izimpi.
2: Aninalutho.
0: Aninalutho.
2: Ngokuba ningaqili.
0: Ngokuba ningaqili.
2: Niyacela noko anamukeliswa.
0: Niyacela noko anamukeliswa.
2: Ukuba nicela kabi
0: ukuba nicela kabi
2: ukuze nikuchithe inkanukweni zenu
0: ukuze nikuchithele izinkanukweni zenu
2: baba kusiyamakhosi
0: ngiyabonga baba ngosibusisa zivela phi ziphi phakathi kwenu na lokulwa kuvela phakathi kwenu na akuveli neinkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na ube ulwa akukho phakathi kwenu ngabe lo muzi kade waphela ngafika kudala kabi mina la ngathi akwakhiwe lo muzi kodwa kuba khona abantu bathi soke sibonthi waphela yini cha hayi le sizosonda Sizothela uNkulunkulu ukuthi owushembe angene enhlizweni zethu. Uma besine inhliziyo eyibomvu bayikhipha sifanele ezimhlophe. Ungasho ukuthi ngoke ngibone, ukuthi ngoke ngibone owenze enye into engeziwe esontweni. Fanele uma ufaka igcalaba nawe ufaka igcalaba sesontweni la. Nanxaka ngoba emgidini ngigida nonke kanti anizwani. Nibe kuleyena hodwa ngigide kanti anizwani. Umgidi wami wonke nje kusasa uzobona ngizobe ngigida nonke kodwa ngizwani Pero umgidi uyinkonzo yala ekhaya Manje akuwona umdanso uyinkonzo Ungashawa lesingisi mabe wena uyinazathela isingisi uthi umdanso Kodwa la ekhaya umgidi uyinkonzo Sengiphethe abantwana bankulu. Awubeki ninake ukuthi lokho engikukhulumayo kuyangena enhliziyweni.

0: ngathi mina nansi lento kodwa umuntu okade nga ibuye na kulento inkosi eyisho ukuthi uma ulalela inkonzo ubocela ushemba kuphi indlebe yokwazi ukulalela isi asiba
1: anipe yonke kwesibusisi elifisayo ani.

bathi sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagugu.

0: nkulu sasiqinile.
1: Ah, kusonga lokho magaya efishile ezini uma singathi sisuka kulona ngathi siyapi magaya.
0: Nami ngimile nalo mbuzo ukuthi ukusuka lana ungayapi? Ungayapi?
1: Isiphila kwethu magaya omkhulu kuhlezi ezini.
0: Taki kwanyana ngiyabonga mina.
1: Ngiyabonga magaya omkhulu.
0: Thank you sir. Umfundisi unkwanyana sibuthetha ke lapha endaweni yasenanda naye usho njalo uthi hayi makhaya present se wena uthini sawubona ekuseni
1: awugayiwo
0: mfowethu kunjani
1: ngiyaphila angilandele umfundisi wami umakhelwane wami uMandla Majola elanda New Town Age
0: awutshola inkomo uzoba yinceku ke nawe
1: yebo ngoba uhambe enyathelweni sakhe
0: thank you Jola
1: sihleli nawe makhaya
0: ngiyabonga mfowethu asikhulume indaba eyiningi Majola baphile ekhaya kodwa
1: Ah bayaphila ngabe usizile ube khona ukubonakala.
0: Ngabe sayifuna indaba, yes.
1: Umagaya. Ngiyafisa ukwazi ukuthi umuntu ngalalelisi lo mzansi.
0: Ulalela
1: njani? Ulalela uyaphuthela lo muntu majola.
0: Oh, akukho uma majola. Ave nini yeciko kamaka. Emaqhulwini nje niyakhuluma.
1: Singambile magaya sinawo.
0: Majola, baba majola. Ngakubuluma wami lapha phansi sticks farm emzinto hey mama majola yaphila jola ah sika usemthakazweni izilo mzansi sawubona ekseni
1: hawo baba makhaya
0: minjani futhi wami
2: hayi futhi
0: yes ubani lona
2: ah kuma igamani intongeli
0: hawo inathing yomuntu ujamani mtengelutho le hawo ma inebetoni
2: Ah, ngicela ukuthi sikele ofeleba labathatha umkhuhlane bake ndawona nethanda noma ngoba.
0: Aw, wayithanda le ofeleba uthi umkhuhlane abathatha umkhuhlane bake ndawona. Yeah.
2: Yeah, ngakwona umkhuhlane esteliwe ngathi kube siyabona.
0: Hey, winking, wiza lo incazelo yazi incazelo ithini lapho?
2: Hayi, angizange ngingazela uma ngingikunikele ngaya.
0: Ah, wathatha siyabonga baba tank. Sibakhulumela abalaleli bayikhulumela bawona kuna Radio Zero FM awuzwa njengoba nanga umlaleli usengenile samthatha usemsakazweni izwi sawubona
3: Hi Becky
0: Hi how are you
3: Our teacher is very tasty Becky
0: Who is this
3: Umasa ngingolele madobe
0: ah ngihamba ngishiya le studio ngihambela mina ushayile ngizo sinje
3: Uyaphila ndo?
0: Ngabusuzile baba unjani wena?
3: Hayi, ngiyaphila ngikho. Ngifuna wazi ngendlela futhi. Ngiyakuthanda ukuthi ungamshaki ngifuna ukuzwakala ngibandi yakhe.
0: Hawu, malapha kugogo Olga.
3: Yebo.
0: Hawu, madoda. Hayi, wethu olkongo wethu. Olga wethu.
3: Ngizange ngibakhambe ngisimthatha.
0: Uyazi ubani ozalayo?
3: Yazi inyama namhlanje ndiyabona.
0: Awu iphaka
3: jolo. Yebo.
0: Le iphakamise.
3: Hayi seyiphakamise kanjani?
0: Hey, ayona libonene.
3: Sawubona isimbu zoba isifiso nokwafana kwami.
0: Ithi hey bo ngiyalithanda fana ngithi hey ungihashula man hey
3: hayi
0: bamasango siyabonga kakhulu emsakazweni wethu unqaphambili silo mzansi na-Radio FM iyashinto ithi noma ngihambe esigodini sethu silokufa hayi kwesaba lutho
4: kupholiwe akutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho uthandayo ku-98.7

0: Makaye ngingowesifazane indabuko yami ngingumZulu. UNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwelamampo Eastern Cape. Sinomntwana ke manje sesimtholile nobaba. Unenyangana nje efikile emhlabeni. Inkinga ke esengibhekana nayo landosi bayamcela umntwana le kubo kwakhe. Baba nosiko lwabo la ethi kusikwa sikwa la ebusweni. Lokho abakubiza ngokugaba. Indosi impela noma ngabe yisike lingakanani kubona kodwa kumina ayi akuvumi indosi. Akeni ngilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini?
1: Yavumela ingane nje iyokwenza usiko ngani iqhubeke nempilo yakhe.

0: Ngiyacela balaleli.
1: Ngiwesilisa neminyaka engamashumi amathathu. Sengithandane nowesifazane iminyaka eyisithupha. Sinomntwana oyedwa. Ngiyamthanda uma wengane zami ngendlela esimangaliso. Imizwa yami nothando lwami engangimthanda ngalo. Sengilibona lokuphakela ngani kubantu besilisa. Ngizomtshela kanjani azulula makhaya.
2: Yebo makhaya omkhulu. Mina ngithi ngoba ubaso lento samfike la kakandeni kuyona.
1: Ya.
2: Ngicela kuthume abantu imbuza yomfamo akhulume.
1: Akatheya nembuza emsamo ebesemtshelile vele umama ngala ukuthi ayiwe mama kuyonakala.
2: Hayi noma ngangamtshela umama uzokwethuka phela phakathi ngendlela. Okuma yenabazali akatshena abazali bakhe.
3: Ngiqathaza kanjena nje kuqhicilo womkhothi kubi kangizenzi kumazombe zombe kulenyathu kebheke empilweni lekelelani bo Xazulula magayi.
0: Inombolo 0604807164. Kuyena umagayi oxazulula kodwa uwe mlaleli ngenginike wena le platform ngithi yakha ubheke nje nangumlaleli ufuna ukuyixoxa le ndaba usemsakazweni sawubona ekseni.
4: Uyaphila makhaya?
0: Mfethu sikhona lokho ngasho lutho nazi indaba noma zibhlungu zinjalo kodwa sikhulume mfethu siyazi ukuthi khona abathunukalayo kodwa ke siyacela nje ukuthi babekezele ngoba sizama ukuxazulula la ubani lesikhuluma naye
4: ukhuluma nomthetho ngosengitshela lawo bangazike ukuthi ubani lokhuluma wena vele uyazi makhaya
0: ngizwe kudala mina tshelizwe ke mthetho ngo ukuthi umuntu manje ukuthi leli igama kodwa angazi ngalicisha kanjani ey uyazi insizwa ugame wensizwa enhle kangaka ukuthi umthetho ngo lungile kodwa elakho lasepasini lube ubani wena igama lakho langempela engalifica ku ID
4: Hayi ustele lo shophe
0: Thumbeza oh kodwa manje yeah ustele nansi indaba ke iseyithebeni mfethu singamsiza kanjani ubhuti ngoba uthi angifuni ukwenza ongisikhona xazulula makhaya
4: Hey makhaya nzima kodwa ngizami ngizoxazulula njengomlaleli
0: Yes
4: nangendlela mina engingenza ngayo bese ngiyambonisa ke nalapho ke yena bothi kufandenze. Njobe tizwa ivumi. Mina bengizothi akavelana amathele lapho ngoba mina ngokwami ngibona mina bengivume mina ngeke ibeka kanjani.
0: Ngeke uvume izathu zakho zokungavumi ngayiziphi ngiyaxolisa nje ke ngoba sikhuluma ngomunye umuntu kodwa nawe ukule ungibuke ku society lakhe wena ezakhi izathu singathini zokungavumi.
4: Ey, ngabe uqala lokuthi umakoti wamfowenu ngoba usosuhlalela isikhathi eside. Usuka kunzima ukungibatha naye, usothatha nodadewenu ngoba ngibizana ngokuthi bakoti yena udiphuthi. Manje mase umbatha na angazi ngoba uthi noma mhlawumbe ungene geza, athi puthi ngisageza. Noma mhlawumbe buza yena mhlawumbe ezindlini akho azoyithatha. Babe ngaphakathi egcekeni na udayi makoti ngisageza. Sabunzima ukuthi songabathe nomuntu usifana nosisi wakho makoti kakamfowenu kumina manje kunzima ukuthi ngavele kuthiwa ngizombatha naye. Hayi ngeke mina ngibona mina ngeke kulokho kunathi ukufaka isandla ezinganeni zikamfowenu. Hayi leyo ukuthi angingene unina wakhe.
0: Ukusho ukuthi ngamanye amazwi la mthatha ngoma ngikulalele abantwana ungabondla bakabhuti wakho kodwa awufuni ukuthi uziyongena ekamerweni nomuntu kamuntu
4: eish makhaya ingane zikamfethu ngasaka isandla la ngifaka khona ukuthi bangalamba abantwana yena umakoti kuphela mayefuna ukwenza kanjani asingabonti nemndeni nawuthume njengomuntu engathi edrobheni yabo yabuye njalo kanjalo kodwa nje

0: Ngizokubiza ngomlungu lo.
1: Hayi ngeke ngikwenze
0: lo. Ave ni nizojikana nani umndeni futhi nithi nikubize ngokuthi sekubunuku lokwabenza umakoti ukuthi aphume aphuma atshelele uyabuye usebuyele ekhaya futhi. Akuzojikana nani mkhulume.
1: Angithi ngoba ngithi kufanele nobuya kweza. Kube into le bengathi edrobhile bengathi net rayithathayo. Ngoba bathe futhi nibabe futhi singazi ukuthi ubani sephila naye ngoba vele akasenayo indoda vele.
0: Okay aqhubeka ahlale la ekhaya simazi ukuthi uyi umndeni wala ekhaya kodwa ngale ubuya asula umlomo lapha ngaphesheya mhlambe ngiyalingana nje siyamazi nomuntu asula naye umlomo akunankinga lokho usho njalo
1: ngeke ngibona mina ngena nkinga magaye oqala kumhlukumeza khona kwayelo kwayena lo ndaka ayifuni manje mina nifuna ukungena manje ngemhlukumeza ngifana manje ngishekisa ngokushonelwa kwakhe Wayibona ngisho
0: ngiyakulalela mina ngikulalela mthethongo ngikulalela
1: Nifana nomuntu enhlekisa ngaye mfowethu mndeni mina nikhuluma lo yonto bakothi lo sibangane nabafo wabo kurombe mina kokwapi ngeke ngivume lo yonto Kothi izingane zami zikamfowethu bakusefade izingane zami ngeke ngizibukele zihambe iloko nje ngakwenza mina
0: Hayi okay Coca-Cola right I mean sorry man mthethongo kulungile mfowethu siyabonga siyabonga Hayi ngikuzwile mina ngiyakuzwa futhi thank you
1: Ngamuntu
0: nabalale balalele. Hawu bakuzwa kahle ngathi ukhuluma kahle bakulalele.
1: Epha khona.
0: Futhi, futhi.
1: Kuna balalele ngeba ngihlule ngumeli la. Uyabona nje?
0: Yeah.
1: Ungqobo la beKK yilizwe lekuqini kodwa ngeke ngihlule ngumeli.
0: Ayashintsha ke language manje
1: ungqobo ngihlule ngumeli. Hey, makaye nosindi futhi lapha eh. Ethi kwe village ngeke ngifile
0: ngumeli bayazi ngicela uveli bakhonzele ngobe ngathi inhloso ukubakhonzela bye bye
1: ngiyathanda kakhulu ngiyakhonzela kakhulu
0: yabathanda thank you mthethongo thank you

0: Hlazulula makhaya usemsakazweni izilomzansi sawubona ekseni.
1: Nosi.
0: Yebo bodi.
1: Ngomntabo sisengwakalanga.
0: Ah usathola umkhulu.
1: Ngolwakho ndosi, ngiyacabanga ukuthi ndosi, amanye amasiko noma ngabe imikhuba sekumele iqali ibhekene ibhekisise ngoba abantu ebabayikhontrola basekho. Uyabona ubhuti njengoba ekhala ngokuthi akamthandi. Usho ukuthi awekho amakhetha asondelile axoxa naye ngoba uthando luyakhiwa magaya, akusiyo into evele isuke ikhona.
0: Yini engekho bhuti, yini leyo othi ayikho?
1: Uthando lwalo makoti wakabhuti wakhe vele into engekho uthando uyalwakha nje.
0: Yes, ngoba phela vele angeke nje uthande umuntu kamfoweni, kusho ukuthi into le esefanele aqale manje ayakhe ngoba kakade vele umfazi kamfoweni ungamthanda kanjani.
1: Ya angithi phela kunamakhehlo okumele ngabe ayayenza leyo nto ukuze agcine naye ambuke njengabanye, angabasambuka njengamfoweni, kumele ayiqale lapho.
0: Amakhehla azokwenza kanjani Sotholi? Ngoba siyaxoxa ungivumele ngilokhu kungena nje Sothole ngoba ujulile nawe. Ukhuluma ngamakhehla. Amakhehla, amakhehla wona azokwenza njani ukuze afake leluthando enhlizweni kaButi?
1: Angithi magaya phela. Wona aqhamuka nawo lento yokungena. Ayenenzela nolwazi lokuthi waye kumele kungene. Kumele ngabe baqale bamchazela leso sizathu ngale kokuthi uzohamba ngoba phela ngisho nomuntu othweni nomuntu wakhe uyahamba.
0: Yebo, yebo, yebo, yebo.
1: So manje abakwazi ukuthi uzohamba bese bamupha leso sizathu kube ukuthi yena impilo yakhe sekumele ishintshe, anamathele kulento abayisho ngokuthi nje uzohamba.
0: So ithini la kubhuti? Uthi wena ubhuti akaqhubeke nenhliziyo yakhe noma akathobela umndeni enze lokho kushiwayo?
1: Ah magaye kulokhu nje ubhuti ngoba vele lento magaye njengoba bazomthatha umuntu okuthi uzohlala naye. Umndeni bazoxoxa namuhla nakusasa. Emva kwenyanga atheni naye umndeni ungasekho, ithini inkulumo eqhubeka lapha kathi kwabo sebabili nje. Ake kosa ndobunye bayihlalele ngenxa yokuthi uthunyiwe ukuthi akazohlala naye. Uma lapha sekuvuka izimpi angeke yini kuqale kuthiwe vele kwakunendaba ethile kwashakwayo.
0: Eyi Nkosi. Vele mina

0: and ngafakwa kulento ngangivele ngingayifuni.
1: Yeah, vele mina ngangayazi yonke lento, mina ukhona wami ngathi ngimkhethile. Kwasha kwasha usho njalo ingane yomuntu ila egcekeni usuyayihlukumeza. And uphoshe nje ngokuthi vele mina angimazi.
0: So umubheka la Sothole umnika liphi wena la engxoxweni yethu esesixoxile ngobulalele lombhemu, ungathi akenze njani manje uthi hayi angazi thini Sothole uthini?
1: Cha, ufuta kabuyele nje emndenini bese ayabachazela ukuthi cha, mina kunempilo enisengiyihlelile ebingamfaki uSisulu. So okungenzeka uSisulu akakhululeki. Akakhululeke nje uSisi ukuthi angazi magayi nokuthi iminyaka mingaki. Mhlawumbe sikhuluma ngomama, mhlawumbe sikhuluma ngendane encane.
0: Hayi, usemncane ngoba nami ngubuzile lo mbuzo, usela kuma-30s umama. Ula ku-30 ko-30 something.
1: Cha, magayi hayi. Angivuma akakhululeke nje uSisi ngoba phela ukuthatha umuntu magayi uhlale naye kusuke kuyi-process yempilo yakho yonke.
0: Yes.
1: So nova vele uhlangane naye kuthi usuyaphiwa and i-process yakho yonke, but akukho kwaziyo okunye ngaye, vele kunezinto ezibuhlungu wawuzisho ngaye. Mhlawumbe magayi ngabe ngiyeza ukuthi nami bengithi uma ngimbuka ngesikhathi umfowethu esaphila, uyabona, ngabe ikhona into ukuthi uzokwazi vele ukuyinaka le nto ngoba kade waqala wayithanda.
0: Kakati khona yini le nto Sothole ukuthi ubuke umuntu kamfoweni ubese uba engathi uyamthandathanda?
1: Phela magayi ngithi akumele sihlale phezu kwesine semhlabeni esiphila kuwo. Kukhona abagcine sebalala naye khona egcekini, izinto ezenzakalayo azamise omunye khona egcekini. Amareality akho.
0: Yes.
1: Ingono ukulabo bantu abaqhamuka ngaleyo engwe.
0: Mama sitha kakhululeke umakoti, sisho ukuthini sithi akaqoqi imthwala ahambe nje bese emncane noma akaqhubeka ahlale khona la emndenini engasenamkhwenyana?
1: Magayi ngicabanga ukuthi kumele kuhlangane abantu abadala usisabuyele ngendlela ekhaya, but ingane ayisima kuwangukuthiko kodwa kungabe ngathi kuyalile, but nje abuye ngoba awukwazi ukuthi ngasuka nawe uye lapho uyokwenzani. Ngoba phela wena umuntu usuphanile. So umuntu yothula umlomo ukanjani?
0: Ngiyayibuka nami le ekade show umthothonga ukuthi hayi engalokho ephume engathi uyavakasha asule umlomo abuye eze la. Kuyinto enjani le? Akunabo umnukwanyana lokho?
1: Cha magayi, asingadlali inganekwane, i-reality le. Usisa akabuyele nje ekhaya ukuze engathi uma abuya ngelinye ilanga phela khona abantu abadlayo magayi egcekeni umsothi weekend, umuntu uyizele izinto zakhe umamazi ukuthi ufuna umlomo lapha maphi amagama angamhlangabeza ngawangena egcekeni. Amazi ukuthi ubuya afuna umlomo lapha noma kungasikho ukuthi ubuya khona namhlanje.
0: Ngoba nje ngoba sesiyazi. Yes.
1: Yeah. Maphi amagama azohlangatshezwa ngawo njalo lo makoti mangena egcekeni ahlangatshezwa. Abantu abala egcekeni bazile magayi bakhululekile, abantu bakhuluma noma yini ukuthi wena uzwa kanjani, nake nathini phambili nasakho sasixhuma kuxhasa.
0: So uthi wena ngamafuphi nje Mfokalaka hayi akabuyele emumva ekhaya la azalwa khona?
1: Ngokukhululeka magayi kuhlangane nje umndeni, uma kuya ngokuthi nomndeni kukhona mhlawumbe ongathi hayi ngoba phela sasikhiphile buyisani, kukhulumeke magayi kosekabe ngathi kuyaliwa. Akhululeke nje ukuthi sadedelwe makhaya.
0: Hayi, mina Sothole ngiyakuzwa futhi nabalaleli bakulalele, siyabonga.
1: Amen makhaya.
0: Amen bhuti wami.

0: Azulula makhaya usemsakazweni sawona ekseni.
1: Oh kayo kayo.
0: Ninjani buti?
1: Ngikunyamela.
0: Ah uyibuya mlaleli, ibuya mlaleli wonke.
1: Ngeza beyibuya.
0: Ingani sesiyaxoxa phela manje? Yeah.
1: Sizizwa sishisa.
0: Kunjalo buti, siletha ngamasoso.
1: Yebo labo.
0: Kamazelo umhle. Sika

0: Ayisika nawe mfowethu embumbulo ekamangehleza nenza kanjani ngalapha?
1: Cha, ikhulumela umhlaba wonke nje ukuthi cha. Imkhuba le.
0: Yes.
1: Othu umuntu esazani yangena. Kodwa okuhlanga namakhehla. Nizalukazi sithi umagodi lo afuna ukuphumela ekhaya fwe bese bekhomba lo muntu ozomthatha. Kodwa mina angihambisani lokho mina.
0: Awukuthandi Mkhize.
1: Akungena cha, angihambisani nakho.
0: Yini support? Awusupport statement sakho, why not if not?
1: Ngibona ngathi kuzothola vele emfuna umkamfu wabo ngoba semngena nje.
0: Cha, ubengamfuni phela sekuyisimo ukuthi umfu wabo akasekho.
1: Kade kukhona umfowethu la engibiza ngobhoti.
0: Yes.
1: So mase ngikhumbuka esethi sekuyimini indoda yakhe kwenzekani lapho. Ihlizwe ithini? Nemizwa.
0: Isimo Mkhize. Isimo esisibekela. Ukuba besaphila ubhuti bingekuyenzeke lento kodwa ngenxa yokuthi umfowethu akasekho siyabuka manje ukuthi awu kodwa madoda umfazi kaforisa angaze ahambe aya ngisale sengigadi ingane
1: ngoba khona lokho babe bevele bebemthanda abantu bale ekhaya yabo mhlawumbe ngagcina ngincikile inhliziyo nami kube khona ukwenzakalayo kodwa zonke izinto zenzeka ugesi ukuthi ugesi uyaresponda yini yabo
0: ayega kesi ke yangxaka manje ngizange ugesi uthi ugesi wena uyahlangana yini
1: uthi yahlangana lo gesi yebo
0: manje ugesi phela afanele siwuphoqe Mkhize ukuthi uhlangane ngoba isimo vele phela ugesi wawungakazi uhlangane awukwazi ukuhlanganela umkamfoweni ugesi kodwa ngesimo esesibeke la esikhona njengamanje kusho ukuthi kwalo gesi noma awuhlangani sekumele mawuphoqwe ngoba sibuka nalo makoti ukuthi awuyifali kamfowethu njengoba besondliwe ubhuti la ekhaya ngakho konke bekwenza ubhuti emnandi enayo yonke into siphila kahle umakoti sekufanele amuke zonke lezi zinto zezikamfowethu ahambe nazo ngenxa ukuthi nisabuka umngena
1: yena lo othola kamngena akanayo umuntu wakhe onayo yena
0: nanso ke Mkhize nami ile umbuzo ngiyaxolisa kakhulu ngoba awufikanga ukuthi ngiwubuze anginalo ulwazi oluphelele sibuka nje ke manje into eyingcimanyana ngoba kube impela bengibuze ngiyabona namuthi ubalekile ukuthi ngiwubuze kodwa ungiphundulile nje kodwa sekunjena ke Mkhize nangu phela ubhuti umthethandaba uthi uma ngabe umfowethu ke lo odlulile ube namandla la ekhaya enemali kuyena osupportayo enayo yonke into nezimoto nakho konke sithini la masithi akahambe umakoti ngoba akazongenwa umuntu la ekhaya makoti hamba oyiphilela impilo yakho sithi akabuthe yonke lento la ekhaya hambe nayo
1: uzohamba la endoda yakhe manje shadile nayo elobolile nayo bayidawini bathelwa ngenyongo kodwa bengaphumi ekhaya kodwa mangathekala ngenyongo ah masiko akahamba
0: oh wathinte enye indaba futhi ke manje Mkhize o inyongo make wacelwa ngenyongo ungeniwa kangeniwe akasophinda ahambe la ekhaya
1: ayaphinda ahambe la ekhaya
0: kodwa mengacelwa ngayibonela
1: ngokuqhathe makhehla phela la ekhaya wathi inyongo ezothi egadeke la ekhaya ingane la ekhaya egadeke la ekhaya yebo
0: noma ngabe iminyaka ibimncane kangakanani Mkhize uyogugela la
1: Uzothola lo 20 years. Uzokugela la ekhaya.
0: Ningafuni futhi nokuthi angenwe la mhlambe noma engekho ofunayo ukumngena futhi. Lo 20 years ma uNkulunkulu bezomnikeza iminyaka e-8 ephila. Kusho ukuthi kulo 60 years uzohlala la ekhaya engenandoda engenalutho ehleli ngempela.
1: Ehlela ngentombi athi into zayenza. Kodwa phela izivumelwa lesofu kwavunyelwana ukuthi cha. Siyachela ngenyanga manje sikwenza injana la ekhaya. Ezifile la ekhaya.
0: Ay ngiyishaya ikhali bye bye Mkhize ay ay ay ay ay inzima ke manje bye bye khamazela bye bye boys amen dag Mkhize shithaye dag hey ay asibakhulumela abalaleli msakazweni wethu ungqaphambili izilomzansi 98.0 FM usemnyeni xazulula magaya sawubona
2: ukhumbuzo
0: baba
2: Yeah, yeah. Hayi lesifako sizizo.
0: Silikhuni bhuti, silikhuni kanti siyimpilo futhi.
2: Sizocela ukuceza nje kancane, kodwa kuzobonakala ukuthi ngiqonda ukuthini.
0: Yes, bhuti.
2: Yeah. Mina umfowethu washona umdala. Sasibathe

0: Atho ukhotha ngaphambili kwami. Kwakuyena umakoti, yabona ama action athile. Waze wangiqonda wangitshela.
1: How?
0: Ngase ngithi mina uma kwenzeka wenze into enjengalo. Ngeke ngiphinde ngingene la emzini wamfuthu.
1: Mamanake mkhulu, ngifuna samsane kahle singalokhu singathekisa ngoba vele ake sigcine u-anonymous ungalishi igama uthi wena kwenzekile kuwena umakoti kwawuyena u-approacha wena.
0: Yeah.
1: Wenzani umakoti nje uthini ulikhipha ngembaba ukuthi baba asiqhubeke baba omncane ngaba omdala asiqhubeke si uthina uyenze nje ukuba ucaca kancane.
0: Wathi asenze nje njengoba bekumfowethu obekhona.
1: Oh.
0: Nganqaba ke futhi mdala kunami.
1: Uthi thandanani noma uthi jabulisanani?
0: Usasithandani. Kase ngibaleka ke mina ngathi hayi ngeke ngikwazi ukwenza. Leyo nto indala kabi kodwa namanje sanginika inkinga.
1: Usekhona naye.
0: Ukhona ekhaya wayenza le nto ayenzayo kodwa mina nginey'nkinga kuze kube manje le nto yenzeka ngo-96.
1: Awusinesikhathi
0: manje namanje nje khona iy'nto azenzayo nje ezinye zinginika inkinga ngibuye ngihambe ey'nyangeni.
1: Hawu
0: lo muntu ungishiya ngo-14 years.
1: Umuthi usuhamba ngisho inyanga kusho ukuthi kungenzeka sekunamakhathakhathana naye nawo akusebenzisela wona.
0: Akhona kuyavela futhi uyasho kubantu ukuthi angisolungelwa yilutho
1: ngoba wanqaba ukumngena.
0: Nganqaba mina umfowethu lo ngithi sinquma sibe kuyena kodwa agade lento engisho inzima.
1: Mamanje wena ngesikhathi unqaba wawushawa yini age ukuthi iminyaka yakhe mkhulu kuneyakho noma wena yayingekho emzweni yakho ukwenza into enjengale?
0: Ngashawa i-age ngashawa na ukuthi ngeke ngikwazi ukungena ngilale ekamereni la mfowethu. Ubumina ufana naye.
1: Le nto ngaphandle kokuthi ixoxe umndeni wayingumza nawe nje lo mama ingabekiwe ebandleni ingakhulunywa umndeni nani ngumza nobabili.
0: Ngingasho kodwa ngingazi ngoba abazali babe sayikhona ukuthi bayayazi le nto babeyikhuluma.
1: Igceke lilodwa la nihlezi egcekeni lilodwa noma nawe ulapha nawe ulapha
0: kuqhelelene kodwa hayi into eseduze nje kuyibangane ifishane. Okunamanje ke nginezinkinga umfowethu lo uma ukuthi uyayenza loo nto kodwa u-100% bambalwa abahlala kahle.
1: Ibuhlungu ke le yakho bhuti angifuni ukungasho ngoba ma esezogcine esenza izaba zokuthi akudonse ngoba njengoba usho ukuthi into zakhe ayisahambi kahle ngenxa yakhe ngoba efuna wena sesizothini manje sekungaze sizithini bekufuna ngisho indoda isaphila phela manje.
0: Inkinga enkulu kabi.
1: Hayi,
0: bakuthi simla ngangiya khona ngilale khona shwe khona umfuthu noma engasekho kodwa kuzovela into enje igcineni kuze kube manje mina nginey'nkinga.
1: Manje inkinga ithini? Ithi usekubulalela nekusasa lakho noma usaqhubeka nokukudoba yena ufuna ukuthi woza ngoba phela ngibuka leyo ukuthi mekudobela ukuthi woza angiyiboni iy'nkinga ey'ngakhona kusho ukuthi la useza sebenzise nento zokucindezela zokukulimazela ikusasa lakho.
0: Kunjalo-ke ngoba ekushoneni kwakho umfowethu kwathiwa akulethwa ingane yakhe endala izongena esikhaleni sayo. Kwacaca ukuthi ingane kuyiyona indala iseyincane eyayifunda mhlawumbe o-4 kwathi wakuletha umfo wabo ngikhona lathi igama ngeke avuse omunye umbuzo.
1: Oh, emsebenzini-ke manje la bekusebenza khona ubhuti?
0: Yeah.
1: Hawu ngala uyakufuna. Oh, njengoba ethi ngeke awuvuse omunye umuzi ingenxa yokuthi wena usungqabile ukumngena ingakho engasafuni ukuthi uziyongena esikhundleni sikamfo wabo.
0: Ukhona umuntu enginaye sinomntwana naye okusho ukuthi manje ubaleka lokho usima ngingena lapha ngizothatha yena lo enginaye.
1: Lo naye uke wayizwa le ndaba kodwa lo naye ke wena lo osemdlalweni naye uke wayizwa lezi ndaba?
0: Ngahlala phansi naye ngamtshetha kunesimo esinje kanje wabe sethi yena iyenziwa leyo nto isinqumo sekumini ngathi ngeke ngikwazi ukwenza le nto ngiyongena la kukade ngingena khona umfowethu ngibathe khona
1: umfowethu. Ayi Hayi mina sengiyibuka lapha ke emsebenzini umeseze kuvalela nanokuthi awukwazi ukuyongena la bekusebenza khona umfowenu ngoba unqabile.

0: Ngena uyabona ukuthi lo muntu ayi ngeke sinogodi kulungile bhuti siyabonga mfethu nokusivulela nje amehlo siyathokoza kakhulu
1: yeah
0: hey hey hayi madoda hayi kunzima kunzima ukubhala ngokuhlanganisa kwahlula icomputer hey bayakhuluma balaleli xazulula makhaya sawubona ekuseni
2: hey mbonabiko
0: bhuti ninjani
2: makhaya hayi siyaphila
0: ubani lona noma anonymous
2: hayi ngiyena anonymous mina anonymous yabo abasabayo ukusho ukuthi bazokhuluma lo ayiqala bazi ukuthi amazwi ayenziwakali ukuthi usibalibali lo
0: mfethu yes yes
2: hayi ukhuluma nomholi entuzuma baba
0: baba mholi awusike nawe elijikayo sizwe ukuthi ke uyibuka kanjani le umfowethu ngabe uyashayisa ma engafuna ukungena uma engena enzele ukududuza umndeni angeyomnika inkinga lokho in the near future
2: ake ngibeke emakhaya njengenkunzi endala
0: yes but
2: inkunzi endala nje futhi ekholwayo
0: mm.
2: futhi esuka emakhaya ngoba kufuna siyibheke phela le nto yongena
0: mm.
2: Ukuthi sayizwa kanjani
0: yes
2: le nto yokungena emakhaya izinto zakuqala uma sikhuluma iqiniso into yakuqali le ebiyenziwa kuqali
0: hayi manje
2: uyabona nje asekhona amakhaya azenza yona kodwa ngifuna ukucwayisa nje emakhaya ekuqala ukuthi okokuqala izifo ezikhona manje ziningi
0: mhm
2: okokuqala lokho
0: mhm
2: umndeni wakhe lo bhuti ongakubhekanga ukuthi izifo ziningi and asazi ukuthi ubhuti lo uhambe ngaluphi uhlobo okwesibili
0: mhm
2: okwesithathu uma sizokhuluma indaba zezefa sikathi sibheka indaba yefa siye kubheka labantu esifuna ukubaxhumanisa enye into le ezokwenza ukuthi mhlawumbe ubhuti akhele ngoba uma sizosina mangumndeni wakhe ngithi yenza lokhu ngoba ngibonifa no ngimzwile futhi nomthetho andaba uma ayibeka ethi okungenzeka ukuthi mhlambe kunefa phakathi no ifa uma ilo ntombazayo noma ilo makhosi ozobona into enzenjani kodwa uma ezophoqwa ngokuthi kuthiwa enza lokhu la ekhaya kwenziwa lokhu andeke izihambe kahle lokho ngeke nje zilunge ngeke ilunge emakhaya ngibuye ngize la ekuthenini angasho yena ubhuti ukuthi enhlizweni yakhe akuvumi phela ukudla kuhliwa enhliziyo bafuna
0: yebo
2: bese ngibuya ke emakhaya ngibuyele la la kule ndaba yenyongo uthi ke omunye ubhuti ebengimlalela kwaphela umakhaya mina ngiyakulalela uyizwe lomlo ozengisukona le msombulukweni kuze kuhlawule sihlalo
0: ngiyayithanda ke futhi leyo yes yes
2: so uma ngimlalela ubhuti ekhuluma indaba zenyongo inyongo kuya nokuthi uthelwe kanjani nenze kanjani ayimphoki umuntu ukuthi inyongo angakwenza akuthandayo ngoba vele bayakwenza labo makhosi bamanje bayajomba vele kodwa uma esengisethelwe ngenyongo lekhaya ngithi phela usuke ekhishiwe kubo waxolwa walethwa lekhaya yonke ke into yakhe isibhilonga lekhaya nje bese ukethola ibhokisi ngale ibhokisi elifuke likhomba ngekwizulu ukuthi uzofela la kithi ngengizile isibongo la kithi so uma kuwukuthi ke sengiyahamba mina ngithandile inkulumo khona ubaba ngengithanda inkulumo yakhe ukuthi ubhuti omncane akamngeni uma umkamfowabo omdala akwenzeki nje nangephutha lokho ngoba lo makhosi lobe umakhosi wenkosana ubambele umala ekhaya so isona zulu lesengisaziyo ukuthi njobe umakhosi kamfowethu omdala akakwazi kumfana omncane ukuthi ubhuti omncane ukuthi angene umkami uma ngiyinkosana okugcina ke magaya sengidedela abanye la ephuzwini likabhuti lokuthi athi inhliziyo yakhe ayivumi noma ngabe unefe elingakanani umakhosi asele nalo kodwa uma inhliziyo ingavumi akangayi nje akahlehle ngoba kuzohamba kube ney'nkinga futhi lokho ukuba umndeni ulalele bengizosho ngoba ukuthi sokwathi kulalele yena ubhuti kodwa bengizoyichaza le nto ukuthi ubhuti inkinga kuzogcina lento manje imfaka ingcindezi yenhliziyo ukuthi agcine izinto.

0: afike endlini emoyeni wakhe ngale nto abamphoqa ngayo
1: bomndeni. Ngithi ake siyihasha lapha enyongweni la kuleyo enyongo ngoba ngiyakuzwa uyayithinta bhuti. Ngithi ake sibheke umuntu akufani ngamanye amazwi kungenzeka yini ukuthi athelwa ngenyongo mayisebhekene nalesimo sokuthi akekho omngenayo la ekhaya mhlambe athatha imthwadlana yakhe athi hayi ngicela ukuthi nami ngiyoyikhululekela ngoba angisayiboni into engiyihlalela ekhaya kanti ngisemncane.
0: Into efanayo ke lapho kwezitsho ukuthi uma ephuma la akakwazi ukuya konke ukuya komunye umuzi. Into angayenza yena uma ephuma la ukuyokwakha umuzi walala egane khona isibongo sala egane khona ukukhubeza umuzi walegane khona akakwazi ukuyokwakha umuzi azowubiza ngekubo
1: athe sewakhile lo muzi bese eyitholela ke amadevanyana azohlala la ekhaya noma azongena ephuma lamadevanyana azomduduza azomjabulisa sithini ngawo azodeke ngene ephuma noma azohlala la ekhaya nomuzi.
0: Kukuyena ke ukuthi wayalwa kanjani kubo magaya siqede kukuyena ukuthi wayalwa kanjani ngoba kuya nokuyalwa phela ukuthi sifuna emakhaya angefani lo ngiyishilo nje ukuthi sifuna emakhaya angefani njengoba semncane kanjena ngesambuzalwa abantu futhi abanomthetho ongaphelele ma ukuthi nje waphuma ekhaya eyaliwe umuzi ngayo wakha umuzi ayowakha nje owakacele uma ethelwe ngenyongo kacele ngoba nayo inyongo njengoba ngiyishilo emagaya ngithi phela inyonga uthelwa ngenyonga ungalotsholiwe kuphuma inkomo ngala kacele zimelapha ya kufike kubike umsamo walapha ya kwendiwe kumbeswe kumulwe yenziwe yonke imithetho kulandela imithetho yobe injalo abeseza kacele kumakhosi ngendlela hayi ukuthi noma kanjani akwenziwe noma inkinga izinto manje ke sikhathi magayi njengoba ngisho ngithi sekuthi manje indaba yongena manje like isalunga isimanje siyayijomba izinto magayi zingaqhubeki bacala ngoba neyinkolo-ke magaye zasiqeda izulu babhayi.
1: Yes, babhayi bhuti siyabonga. Ya iyasho nengoma uthi ngibuzele komalume wakho ukuthi ngabe ulotsholwa ngeyingaki usemsakazweni xazulula magaye xazulula magaye usemoyeni sawona.
2: Kuhamba kahle.
1: Sikhona bhoti singezwa kuwena.
2: Bokamthetho ey'ndaweni zasempangeni.
1: Hawu nyamboso omkhulu. Ngiyathokoza mfowethu, ngiyathokoza.
2: Ngiyathokoza nama.
1: Yes, nayo indaba iseyithebeni mfokamthetho.
2: Iseyithebeni uzixo. Ayincane futhi izinhla iningi futhi ayinasiphetho.
1: Kunjani?
2: Ingcuke iy'nqumo enzendoda. Asiqale lapha esithunini. Ake siqondise indaba sithi mhlawumbe umakoti uganile ngokuluzwa kwami udaba kuqala ukuze singalokhu sihlanta umakoti uganile kuhamba indoda ngingene la magama ngokwazi kwami nami uma kuwukuthi ubhuti wakho omdala akakwazi ukumngana emncaneni allright angifuni ukugxila lokho sebekusho kaningi
1: yes but
2: nansi into engivikela kakhulu magayi sisesikhathini lapha imindeni iphelile yile nto iqovile imindeni yasala iwubunuku yile sisimo esikhuluma ngaso esibukeka singena esixazulo ngasekuqaleni noma ngasekugcineni kanjani namagayi na yabona uma uyindoda wangena kulesi simo impilo yakho yonke isuke isinakho ukuvaleleka ayisabi nakho ukuhlabahlosa icace uma suyifake kulesi simo ngoba kunalo izinto zokuthi kambe ungena kuso wena uganiwe isimo sakho sokugana simkanjani futhi noma abuganiwe kuyenzeka impilo yakho kuyixoxe okay ubunuku besibili ake ngithi kuyangangena kunkosikazi nangu sebuya-ke manje sekuney'ngane ke lakha sekuyaphambana sekuya bangikhuluma ngesimo mina engibe phakathi kwakhe emagaya umakoti athole iy'ngane lapha nalapha nalapha nalapha mase senze imisebenzi ziyakuvela lezimo zobuhlungu nalezi zingane ziyakuthwala izono ngoba egcine usuke inhliziyo yomuntu ayikwazi ukusebenzisa ukuhlezi ukhona lo muntu ukuthi lezingane akuzona ezala ekhaya uyakubona ukunuku ngala sekwenza ngokuthi umakoti manje usevaleleke ngaphandle
1: usethola abantwana ngaphandle manje usho njalo
2: ngisho njalo magaya bangabala ekhaya kodwa bengabala ekhaya nje abambukeleke magaya mhlawumbe le nto ukuyibona
1: ngoba kubona.

0: Lấy cài.
1: À, cái bộ nó bảo lấy cài. À, à, à, ưng để nó lấy cũng nào cũng được cũng được khi cái nó phát minh đâu chứ. Đi đồ kia, đi đồ kia.
0: À, vui vẻ, vui vẻ. Bình thế, bình thế, so, bình thế, chơi lấy gì lấy? Yes, yes, yes.
1: Yes. So, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, izinto zonke ziqhama lesimo leso. Bese siya kule nto lokuthi kwakhona umngeni wakuyini ngoba fela sihlukaniwe. Ave uNkulunkulu ethembele emadodeni. UNkulunkulu nalento ezivumelana phakathi kwakhe nendoda. Phela. Unecala uNkulunkulu ayikhuluma nendoda esithe kuphela. Okuzivumelana sase nayo. Kukhona isisho sithi uNkulunkulu akajabule mangabe kushunga kwakho kodwa kungashungi kwamakhelwane ngoba kusho ukuthi amakhelwane kulawo engaziwa. Lezi zinto yiso sezidinga amadoda achophisile njengoba iy'nsizo zibeke ukuthi kunamakhehla njalo njalo yabona.
0: Yes.
1: Zingenelele isilufuniso ngenzela. Khona ukungena kumuntu ngoba kuhlangana umndeni kuzongena isilwane phakathi kubikwe. Kungena lokhu kuginqithusa ukuthi sikhona kwimibandela ukuthi mhlawumbe umakoti usethe xonze eceleni uyangena ihambe yoshaya inyoka kwamnewenu. Akuzofuna indoda lapha ngaphezulu kuhambe yoshaya inyoka endlini yomfowenu noma emzini womfowenu. Uyabona
0: khona sesimkhiphile ibadlana lapha akumnikezi igunya lokuthi sekufanele kungena enye intshebe nje singayazi lapha emzini kamfowethu.
1: Ae ma kunenkomo enephi ungangayo esibayeni kufanele kuthinte ubamncane.
0: Yes,
1: kuthinte ubamncane kunento esingayizwa kahle ney'ngane noma kunenkinga ethini lokuthi ulimi akusicela ubamncane akesokwazisa ubamncane noma mzozakeni okwazi usiyihle uyihle umizongena la ekhaya sesikunikile ilungelo lokuthi hambe usibhekele kwena intshontshane bese intshontshane ingena namanyala la ekhaya ingena namanyala la ekhaya sekulula ngakanani kuba kumncane ukuwela azoluza indaba zakhe ngoba ukhumbule ukuthi magayi ngoba umzonkothi ukhumbule akusho umakoti ungifisa intepho ney'ngane zomfowethu usahambe kuyebekiwe ekhaya.
0: Yebo.
1: Uyacela ubaba oshisa impepho azoshisa impepho. Yabo. So uma ngithi akuhlukaniseke khona lapho indoda ihamba sakuza idlule eminyango emzini kwabo ngey'ndlela zayo iy'nsizo zokuba indoda la ngisho khona ukuthi uNkulunkulu unezivumelwano nendoda.
0: Yes but
1: ehhe uyadlula nje isikadeni somfowenu uthi athobula kumakoti uyabona akufani nalokhu sikwenza kube ize sikufake isilwane kuchasisa kube kanje.
0: Yes.
1: Aphile umakoti lokhu esilula umlomo nje unendlela yakhe athi ma evuna amadumbe ensimini awu bengibesenakho amadumbe kababa uyabona impilo iyaqhubeka usuku nosuku nosuku izinto eziwuthiwa yisetshenziswa indoda leyo ngalo kokuthi kuzomnikezeka umndeni
0: kodwa Nyembosi ma ngikulalele uyayikhahlela ngenyawo zembili le yokuqhamuka nje kwenye intshebe kwesinye isibongo nje ithi izosula umlomo izosula umlomo kama kabani lana kanti isibongo
1: kabani magaya kabani
0: ngoba kuzothi kusula umlomo kutholakala umntwana lo mntwana ozothi uma esetholakele sekufanele abizwe ngale sibongo sala ekhaya kanti akuyena owala ekhaya owale yantshebe
1: qala lokhu umnuko engikhuluma ngakho ke magaya ukuthi ukusebenza lokhu umnuko ngobe nakhona la noma umakoti mncane insizwa kuzobe nesisoko isikhathi samanje sinezinto eziningi zokushaleza nomuntu yiba nendlela khona umfoko owathinta wathi kwabona umakoti ebuka omunye ngendlela ethize uyiqhawe. Why be against that? So manje ngenqwele ulonto uyisebenze ngendlela enokuthula. Wena la awusayi ukuthi uchazwani nani nani nani. Yes, we do understand ukuthi khona lezi zinto zenature nani nani ukuthi ukukhonethe yonke uyabona. Lokho yikona futhi ukubukhe amalimithi ezinto nozenzayo. Ngoba ngiyelisa into eyodwa nje lena. Indoda kuyona yini? Indoda eyekhaya. Le nto sithi magaya mangabe umama etete bese kuthiwa mntana muntu akubuka ingalo noma indlebe kayikho noma isoka likho kukulunguzwa lapha bese kuthiwa wavuka umuntu lelo thuluzi ke lekhaya ke lelo thuluzi wonke umuntu osegcekeni uthembele kulona ukuphunga ungena ithuluzi egcina ithina kulona lethu lingabanikazi elala ekhaya kweze nalo lisebenze kanjani kahle kodwa elala ekhaya yabo so wonke umuntu kufanele aphile abe nelungelo lakhe kodwa sisho ukuthi iy'nqumo ungayithathi kuphela izimo ey'ningi zifuna ukuchwepheshwa nobunono aphinde ukuthi uyangena umuntu

0: wena owanqabayo umakoti azenze nje
1: sinje sinje wena kulo yamuzi indoni isibani sithuli lama nyali sibona siwabela phezulu kwamahlomba akho ngoba uwe usibekela sikhona namhlanje uyawubona ukuthi umndeni unjani.
0: Hayi
1: nyawo egameni labantu besifazane ngenxa yokuthi ngemuva wekho amadoda anokuqotho amanyala awaseze khona kuhle nobubi kuyeseze kukhona kodwa ukuchule nokwenza izinto bese usabela lento ukuthi umuzi noma ikhaya lingafi nawe amanyala ekhaya awangeni awangangeni nawe musu kuba isizathu senye indoda ukuthi ingene kini
0: ngoba wena wanqaba ukungena umfazi kamfo wena
1: fana kuma undaba yokunotho wegcwele.
0: Yes.
1: As much as ngingayithandi le nto kugomandela amandla kamakoti. Kodwa uzuwazi ukuthi indoda mayike yangena. Kuyashisa lapha ekamereni makhaya.
0: Yebo.
1: Umakoti uma kwakuzivalela amehlo, umnotho wenu uzophuma ngesango. Nibukwe uya ngaphesheya. Uyokhulisa le mizi yamadoda. Nibuke mbhekini. Bese ngiqala nje ubuze nje ini.
0: Hey nyambos hayi angikudedele kodwa hayi ngizwile mina hayi ngizwile hayi ngizwile nyambos ngizwile hayi ya ithi ngabankulu ingazekeki
2: Tayile uphinde wazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni kwenzakalani emhlabeni
3: abaningi bayabhala abanye bayasifonela nabanye bayakhuluma kwizwi lomzansi nabanye bayakhuluma

ke emsakazweni wakho ungaphambili izwi lomzansi na Radio 0 FM kadiphimbo olalele njengamanje lingele kamphiliseni bheka izitha ngwakwacela isibongo phansi kwamaphumulo ila ke inkaba yami yasala khona lapha kuleya ntaba okuthiwa uphonjwana ilangaza lakho khona isigodini sakwaqwabe omnguno ophakathwayo ngaphuza lapha edabango ngalisheba nensuze kanti nepitsi futhi nalo ngaliphuza futhi ya ngicishe ngicishe ngakhuluma nangemfundo yami ukuthi ngifunde ephi hayi bambe lapho ngoba ziyohleze kunalamagama engawatshela ubaba wathi ubaba ziyohleze zinamandla ingubo zendoda akashone phansi le eshowe ngidonze nangu eluvemvane umfoka dubazana ukhuluma indaba enkulu uthi yabona ke ziyohlale zinamandla ingubo zendoda.

0: Yon, Shane.
1: Ay,
0: Mama lang ata.
2: Ngayon na tayo.
0: Ipe na niya, pantang ko mat, kung pa kaya po yun ang sisay.

0: zimisele ukuthi sikhulumisane nabantu engenzeka bangilalele ekhundleni yakho.
1: Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi lomzansi insuku zonke. Izwi lomzansi, isteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izimehluko.
2: Yes, izo umehluko noma ngoba ukuphila ukhona. Ake sibuye ke sizwe nababa voice note. Ake siqale ngama voice note namhlanje sizwe abalaleli ukuthi bathini. Nangu umlaleli uthi
3: siyabonga ke wangena wemagaya. Ngiyezwa wengane yami ukuthi hawu. Kwathuleka nje kwadlala ingoma magaya ngakhuluma. Hayi uyenze njani bese ngithuke kabi ngane yami. Siyabonga kosungeni.
2: Amen. Amen.
3: Ngiyaza kwamashlo.
2: Mkabatela ngamadoda hawu. Umuntu nemuntu nendawo yakhe kumele uyithathe indawo. Siyabonga mkabatelo. Hayi uyayazi iredi mfana. Hayi uyayilalela. Usukwazi nokuzwa ukuthi umsakazi ulethi namhlanje. Hayi wena mkabateli. Hayi bokuphatha abahlambe. Hawu usu iredi usuyazi ngale ndlela yokuthi uyezwa manje ukuthi hayi wangakhuluma pho kulungile. Siyabonga ke mamdlali uphile nje ntombi. Nangomunye uthi
4: sabona makhaya. Hayi makhaya siyabonga mfana mdala ngoba uzofika ezweni lomzansi. Sibonga kakhulu ukuthi uzofika. Siyazi ungafika usipha umaso sipha umculo noshu umculo ogijima negazi. Sicela makhaya kusidedelele umculo negazi pho. Wadini ithina siyathanda izilumzansi siyohlale singaphansi kwalo siyohlale siwazivuma nanto izilumzansi. Sicela sidedele siphele masikande onomuzwa osinyangazisami shulele uzizwe shulele uzizwe nalika ngathi masomuhlabe sidedelele masikande masikande onomuzwa makale wena sowufikile sozawafika. Sicela unkulunkulu akulandoloze ngoba wena usiphathele umasikande onothupha phakathi. Madini thina makhaya sinawe ngey'khathi zonke.
2: Hayi ke impela ma ungase ucabanga ukudinwa mina ngidinwa abalaleli. Hayi never on the Sunday mntaka ma. Never angisoze nje ngadinwa abalaleli. Uyabona kule nkulumo yakho ukuthi nje angithi ah.

0: Bela ukuthi gabgabi go cousin bami umbali umkhomseni ukhululiwe. Ngithi gabgabi kwisithandwa sami uMondli Ncibilika ngivale ngobaba wami Nkosi yami ubukhosi. Ngithi nje khuphuka lapho magaye. Khuphuka wenza odume ngakho. Ngiyakwazi kusazoyiqhulula. Usemvile ihlevilakazi lo.
1: Danke mavilakazi omhle.
2: Kunjani magaye ukhuluma noSibo?
1: Yebo, sikhona
2: bhuti. Hayi, lensizwa iqinisile ngempela. Ngobisho nje ukuthi isanda kudlulela umfo wabo isazwe inhlungu. Plus mase sebejaha kanje. Usho ukuthiwa kwakuyena umakoti izofika kanjani? Phela umuntu uma kuthi bebeshadile kuzomela eqale kuhla ehlale zile unyaka wonke. Mhlambe le nto ingakhulunywa mhlambe sekuqedwe usho kwenziwe imisebenzi. Mhlawumbe mase kuyimabe ekhuluma ngalento ngoba kwayena umakoti mhlawumbe izomphatha kabi lento ukuthi ngasisho ukuthi into ebebeyifuna ukuthi yenzeke.
1: Ngiyakuzwa mina.
3: Ngilingelele emsakazi, ngilingelele emsakazi wami.
1: Yes,
3: ujongilizwe lo. Indaba ingaphakathi baba, indaba ingaphakathi baba Magaye. Inhliziyo kufanele kube yiyona eba nothando lokwenza into. Uma inhliziyo izoforce ukuthi yenze into ngento engayithandi inhliziyo, leyo nto leyo ngeke izithandeke inhliziyo yalowo muntu. So ke uma inhliziyo ithi cha noma inhliziyo ingabaza lokho, ayilindi inhliziyo ize kube khona ukuvuma kwayo inhliziyo kuze ukwazi ukuthi kuphile lokho okwakhiwayo noma okufune ngabe kuyenzeka. So umfowethu akangavumeli abantu ukuthi bakhe into angekho kuyona, ngoba uma usekufuneka iphidlike kuyodinga ukuthi iphidlize ibona laba bayakhile. Iyo uyobe yena sengasakwazi ukuyiphidlisa. So ke indaba ingaphakathi, indaba ingaphakathi, ubusithongo bendaba kungaphakathi kuyena ubhuti ukuthi uyena ofuneka athathe isinqimo ngenhliziyo yakhe. Injalo nje baba,
1: ngikuzwile mina. Zohleze zinamandla inqumo zendoda. Nangomunye umlaleli uthi,
4: ngiyakubingelela magayi nabaleleli bonke.
1: Yes,
4: ngiyabuza udaba lakho. Lo mama ngimdala nje ngeke angayenzi lonto lo mfana angayenzi nje. Hawu, umuntu eshonelwe ngakho kodwa, ngoba lezo zinto mhlawumbe zeyikhulunywa uma mhlawumbe umuntu mesebuyiswa ke zisuka nje angayenzi, akanqabe nje abaleke ashiye isithunzi angayenzi nje babatshe ngeke. Ngathi umakoti kusebuhlungu eshonelwe, uyazi ukushonelwa umuntu kunzima kabi. Ngomama ngiyayazi loo nto, uma kuqhamuka umuntu nje wasemzini ekhuluma leyo nto ubona ngathi uyahleka, uyakhala nje, angifuni qhamuka uyakhala nje, hayi ngeke angavumi. Badlala ngaye nomakoti nje mhlawumbe angajika funa ukuthatha nemthwalo ahambe. Ngeke, kunzima phela ukushonelwa umeni wakho. Ngiyabonga magaya.
1: Siyabonga mawami, siyabonga kakhulu. Nangomunye umlaleli.
5: Kunjani wemagaya, hayi. Siyaphila thina. Umfana wamazungu lo. Lapha elo kunganeni emandeni. Cha. Nami ngithi angisike nje lijikayo. Cha, ngithi mina kalalele lokho. Akuzwayo yena enhlizweni yakhe njengoba ebeke ukuthi akuvumi. Waphela mangavumi. Ayikho into angayenza. Khona eqinisweni phela kuyobuya sengathi kanjani kanjani. Waphela kwakwenziwa khona ngendlela okwenziwa ngayo, kodwa ngoba ngingavumi nje kuyena kalalele lokho bese faka isandla kuphela nje enganeni ukuthi uyayibheka ngempuphu kanjalo lokho esoyishoda ngakho endlini. Ngoba mengabe ezokwenza yena bengavumi kusasa engagcina ethi mase egaxela ebese ebheka ngona lalele lokho akuzwayo yena ukuthi hayi akuvumi. Ame lapho nje, siyabonga makhaya.
1: Amen baba, siyathokoza kakhulu. Nangomunye umlaleli.
6: Magaya uyaphila.
1: Ngikhona
6: manje uthabile ngoba selantuzuma, ngithemba ukuthi uyaphila bhuti wami.
1: Ngikhona.
6: Hayi ke, yabona ke la. Ngeke nje kuze kulunge. Webhuti. Ungayilaleli nje leyo. Qhubeka nje nempilo yakho. Mina nje ngesingami ngavele ngisho nje kahle kahle ukuthi kushuthi phela wena unesandla ekhambeni kabhuti wakho. Ngavele nje ngikubuke ngalelo liso ukuthi ena yini kunxa ekhamba ubhuti wakho bese ukukhuluma indaba zokuthi kufanele ungene umakoti wakhe ngoba yini. ngoba yini vele ubulinda ukuthi kushone ubhuti wakho bese kuba

0: uma uzongena umakoti wakhe cha nje bhotwami siqhubekele nje nempilo yakho likhulume nje iqiniso phambi komndeni ubatshela ukuthi hayi bafowethu mina noma abe kuthiwa nifisa kanjani into engeke ngize ngikwazi ukuyenza le yaba nje umoya wakho ukutshela ukuthi lento abathi yenze iwrong ukutshela into eright impela ngoba ngicabanga ukuthi ena even yena ubhuti wakho ukuba usaphila ngayivuma leyo yinto wena nje ukuze usihlanze ungangeni kulelo hlazo lokuthi ngathi ubugaqela umakoti kamfoweni vele nje ungayingeni futhi batshele from the start once nje bethi bayahlala lo mhlangano yabo yokuthi kuhlanganyele ukuthi wena cha noma bethi wasebekhulumile na umakoti ngeke nje uzuze ukwenze uyiqalele yakhe impilo eqondene nawe uyeke impilo kamfoweni eqondene nomfoweni ukuthi umakoti wakabhuti wakho uyahamba noma akahambi awungeni ndawo maka ukuthi wena uyasebenza ungakwazi ukuthi ukhiphe lokho okukhiphayo unikeze ingane kamfoweni njengokuthi vele yingane zakho asikho isidingo sokuthi uyozoyongena umkakhe ngeke mfowethu hamba nje uyiganele uyiqalele umuzi wakho nawe ngendlela ofanele uyiqalele ngawo ungavumi nje ukuthi umndeni ungenise umoya omubi lo wena ongawufuni maka ukuthi ukhona lapha emndenini omunye olokho ebhebhezela le ndaba yokuthi ena wena hamba uyongena umakoti omfoweni vele umtshele kahle nje ukuthi awuqale wena ungene wena akuwenze lokho okushona ungangifaki mina lapha ngiyabonga uThabile ngoba sentuzuma ngiyabonga amagaya
1: Angifuni ungasho ayithabile ayimuphawula ayingeke hayi hayi yabona nje ukuphawula kwakho mamqungebe hayi kuyawugeza umoya wami ngiyakumaka nje wena mamqungebe ingoma

ngale kanti ungaphakama izandla zombili uthi uyesabe ka oh hamba ndawo sanibone wendini hamba nomphathi wami yabona wena.

khona into eyisinyamane engihamba nayo. Akwazi mtaka ma ukuthi wena usiyoqeda iminyaka eyishumi waba la eThekwini wena uphila impilo yamatoho. Abantu bafika zolo lokhu uzokuthiwa sebeyasebenza sebe-registiwe abantu bayasebenza uyazi khona umuntu okuthi kuyazanywa kuthiwa abandla kuhlanganisa uyazi nithole noma ilayisensi nje yokudriver ahamba e-Rosebery lapha chasing ground e-Rosebery nakhona waciciyalelwe kuthiwa hayi mzameleni badla nimgwazele ngoba nokushayela kakwazi kahle agwazelwe ayithole le layisensi. Kuthi hayi nansi ke license usenayo uma uzosebenza ke manje usene license ha license phela musune license ha uyasebenza na license imisifikile uyehlwe enyuka nayo bathi abanye bambonise bathi hayi hoye ema-taxini uyabona ema-taxini ha uyatholakala kumsebenzi fana emakhumbini uzothi ufika nje e-taxini ubuqashwa nakhona mtaka ma uyosuka phezulu ebriya ehle njalo emarenki la ehambe ekhuluma no-rank manager hey manje nginelayisensi la hayi kuthiwa hayi mfuthi ayikho imoto ekhona oziyophuma phansi e-point wona lo msebenzi okuthiwa mningi uvele ungawutholi wena akithi la ufuna ufunde khona ke ukuthi hayi angeke something wrong with me konde ngihambi kahle ngami into ethi izinuke nawe amakhwapha ayizo indaba le msebenzi ale kuthiwa hayi yabona-ke njengoba usune license nje awungeke umsebenzi wokudeliva hamba ngena la emafemini uzowuthola umsebenzi nakhona mtakama koze kutsheke iy'cathulo uyabona uzumbona umuntu esehamba ngenqakala isicathulo uyayibona ingqakala isicathulo sesitsheke ngalana seyingene ngaphakathi iy'cathulo usehamba umuntu engathi uyabhampa kanti usizi akawutholi kwawona lo msebenzi okuthi uyatholakala hayi kuthiwa hayi ama-restaurant awu angeke ngawutholi ama-restaurant uzowuthola uyazi umuntu angawutholi umsebenzi angawutholi kuthukulile abantu akawutholi yabo makuthi umuntu akawutholi into engayitholi ubona nalo usizi konke la afika khona kuthiwa hayi kwalani umbize kuthiwa emakhaya lapha ezwini lomzansi hayi kufuneka umuntu lapha emsakazweni hayi ngimdonze ngengalo namasihambe ngithi ngiyafika la kubaphathi bethu abaphathi hayi sesibuye sashintsha umqondo uyabona umqondo yini ushintshwe ngawe yini wena masekuwena kushintsha umqondo uthi uyafika efemini kuthiwa hayi siqeda kuthatha umuntu manje nje sale kanjalo yini khona leya nto eyithunzi wena khona le nto eyisinyama ohamba nayo efuna ukuthi uhlanjululwe yangenza ukuthi ngithini kufana nawe umuntu wesifazane uthole izesheli zikushela insizwa ubona usuka madoda ebonakele iyasuthakele uyabona uthi hayi nginike uthi hayi ngiqomekele uthi uyaqoba kanti aha mani uthithiswe ibrain wood mani ayikho le nto uyabona uthi uyaqoma ubona usuphakathi uthi awuwawawawawa ungase ngawuqoba umuntu owrong la lapha usazi uzothini wavuma kwasho ingoma kakhuzane ethi wavuma uyakhesa uthi ngithini yini ingilosi yakho iyakuphambanisa munebhadi nje ingilosi ikuphambanise nezinto uyabona umusa unebhadi ngempela ngisho kuthiwa kuyawetwa emcimbini kuwetwa ukudla kulethe ukudla babamba abantu bayadla ngaphesheya bese qhamuka intombazane nje angithi bese nikutholile ukudla kuvele kuvuma omunye umuntu athi hayi sesithole sonke kanti akwakutholi wena asho lapho umuntu athi hayi intombazane ingena ngiyayinaka into angithi senitholile ukudla lapho ngaphesheya hayi sesikuthole sonke iwena ungakutholi amahloni ungasazi ukuthi uzothini into hayi bobo angakutholi mina ibhadi-ke lelo usala ngisho kuwedwa mase liqondile ibhadi badla abantu usunamahloni sulokhu uchofa iselfoni into engathi shu sulokhu ubheke phansi engathi komuntu owhatsapp nayo unalo ngisho idatha usulokhu uwhatsapp ubala ubuka iy'thombe uyacabanga lolu usizi lokuthi abantu badle bonke wena ungakutholi ukudla ubona isikhwakhwalala-ke ilishi uyangenza ukuthi ngitheni ma sesiqondile ishwa seliqondile ibhadi usala imoto uyibuka uthi wo imoto ikushiye kanti vele la ngakini imoto idlula 1 ngo-8 sekuphelile ngabusayo edolobheni
yini ishwa mase liqondile lana ke silungisa kanjena ke ishwa kwangqa izivele uyayithola ikhombo yokugeza ususela lo thunzi.

0: Zishongo yapha namhlanje uvule maqotho ngithatha thali phezulu kwathi hawu usula futhi wena shanolo blue 12 to 3 umnandi ekhaya hawuze nje
1: nangifunela wena temthatha lo sehlangeta blue uzoqala umshayito umshayito kuze sibhalo uzugabhela kapha mazangithela ngaze ngavuma ngavumisa ngasathi ishumi lemthetho kwalevel icala
2: sanibona balaleli bezwenzanzi
1: ufulela wanetha lo kwagumeta ishumi lemthetho olibingelelayo ngihleli nolobulobi kuyisi lomzansi 12 to 3
3: ingoma phambili ingevu ngemuva.

0: Mthando londiwe wamilia mthando londiwe nje kujokhla kuluphaka ufulela madoda yenkube negama layo kumnandi kaye le nkqubo le yakho fundini efulela molo das
1: molo kusempeni
0: uyaphila kodwa
1: ngiyaphila njani kodwa wena
0: somveza somveza
1: ulondiwe ngisazomveza ngisazomveza ulondiwe ngoba ngiyamthanda ngizomlobola
0: eyi yabona ngiyayithanda leyo nto leyo
1: somfaka indanda
0: yabona ungadlele emnyameni le makhonini
1: ngizomlobola ulondiwe
0: yima-ke fulela uyena owadibhala le ngoma le fulela ngicela ungibhala ingoma iyohlala ikhona
1: ya ngasuke ngampheka
0: bona wena
1: bona wena ngibhala ingoma ngawe
0: ngiyokuveza kumama ukuthi
1: ngiyokuveza kumama ekhaya naku wena
0: ya nakhe hayi uhlanya olya uhlanya lakho
2: oh siyahamba ngalawo

0: Amadoda abafuna ngiyacela nje ezinye zengoma lezi abazoyithola khona
1: yes nje zengoma ezoba sidlala lapha ukhoma besibhekile besibona ngibezo bajente hey ungamthembu
0: ungamthembu
1: eh
0: Thembitsha ungqo
1: hey Thembitsha umuntu lale phendu kuyincwadi engafundeki
0: njengafundeki
1: yakutshela nawe ungamthembu owangenza ngimthembile umbheke umuntu
0: unezo zonke into ezikhona emhlabeni basobhumu
1: basobhumu
0: hayi ye madoda efulela mhlambe iphi album le ilaunch ezobe ikhona ya
1: sizoba sibhethe uhlanya lapha
0: hayi
1: sizoba sibhethe uhlanya balinde futhi ke yes isingile yabo
0: umaqalaza ngoba kaveqalaza umuntu hey yabona lapho bobele ikuze fanele kadla vancumalo nezintokazi kuthi baninzi abantu abacelo zobe khona
1: baninzi hayi baningi baningi baningi kakhulu baningi kodwa sisho sesivalele abanye ngaphansi
0: ah beze na
1: beze na
0: kule number bakuthinde kule number ozoyibiza njengamanje
1: bazongithinta kule number engizoyibiza njengamanje
0: mhlambi ke inkundla zokuxhumana befisa umculo wakho bawuthola kanjani nanokuthi ke bakuthinta kanjani club bazobe fika befisa ukuzoba inxenye yomcimbi
1: angiqale lapha ngithi mawufuna ukuthola umculo wami uthula kuyo yonke indawo edayisa umculo online
0: okay
1: akukho la singekho khona ungena nje ungene konke noko sportsave uyakwazi yonke indawo na Facebook la ufuna khona nje indawo ezikhona ephethe umculo zomthola ufulela waneta khona
0: ubhale nje uthi
1: fulela waneta
0: fulela waneta
1: fulela waneta uzovela qhamuke awunazi nangu nazi nezingoma sokhethwa ithandayo
0: Oh my god. Ithini nombolo? Ya WhatsApp ya fonela kuphela noma?
1: Le number lengizoyishiya la ya foneleka ya WhatsApp ya Facebook.
0: Yenza konke.
1: Yenze club.
0: Awukho
1: la ngakho.
0: Yonke indawo.
1: Yonke indawo. Inumber ke yona uqobo lwayo. Ithi 072 34 10 10 4 3 5
0: Ayiphinde nje
1: 072 34 10 4 3 5
0: All right yona number ke ezokwazi bawuthola ufulela kuyo eyo bawufulela siyazi ukuthi kuzobe kugcwele kakhulu nabantu bazobe bebaningi siyazi nani okuya ngasithunjini bazokuthola mhlawumbe kube kudayise eceleni lapha eningawarisheki nifike
1: bafike bazobe khona badayisa bayazi vela apho kudayiswa yonke into nehloko zikhona lapha emacaleni
0: naziya
1: bona kodwa beze bezothamela umculo mahala bengezokukhokhela bezobukela nje mahala
0: ayi kulela masukudede
1: osiyame yeyede afengibonga
0: izwi
1: ngiyabonga kuyizwi lomzansi hawu ehle zenkunzi inkunzi endala yapha khona lobulobi
0: Ah, ulobulobi ayilutho.
1: Ah, ulobulobi. Hey,
0: ezokanje
1: kuzi ngamasikhanda abaningi. Baningi babona bevelele nje badlula la.
0: Oh my God.
1: Uyona lengwenye le.
0: Oh my God.
1: Ah, ngiyabonga kakhulu ke bakithi sibonane ke mhla ka 6 June. Niphelele nizobukela. Basangeze nabafuna uvudoveza imisebenzi yabo ngalalanga. Ngivula izandla. Angikhethile ukuthi masikhanda kuphela. Mawumculi nje ufuna ukuvela. Ngiyathokoza kakhulu ngiyathobeka manje ngiphile endaweni nasenhlanhla nasezantsi.
0: Ngikhiphe ngephi ingoma kanye nawe noma ingoma. Ikhumbule.
1: Impisemnyango
0: manje.
1: Ngangamlomo.
0: Usho ukuthini mawuthi impisemnyango?
1: Umuntu engakhuluma wona lobulobi aqeda athi ngiyakhuluma zonke iindaba azikhukhumeza azisho ukuthi ubani wenzani ukwazi ukudlalana ukwazi kuthiwa nakho ke sokuyikho manje
0: sekuyigema lakho ke manje
1: ayisengangamlomo

0: Namhlanje sawunemali wengqoshelo yengqosha kwasendaweni yakho utofuna wonibona ke yokwazana phambili akhonqaki kodwa mkhaya wam wandijikela utshokuhle khulupha bonada usikhuluphatha iqobo lazo ufunde oludala ubaba umfiliseni emva kwamagubane ejokamani phake ngeli xesha enkqubeni egama layo sijokamani sithi kumnandekhaya ukubonga komuntu yiko ke loko but isicela ukubonga komuntu ube umncedile phanaphaya yiko ke oko so itsho loo nto but isicela ukuthi mangabe usiza umuntu mawusiza umuntu musuku-expecta izinto ezithile musukulindela ukuthi naye
1: fanele enze kahle kuwe
0: uyayibona indaba
1: msizi nje ngoba unothando lokumsiza maye sesizakele uphume nawe
0: ya ungalindela ukuthi nawe
1: uzophinde
0: akusize ungasizi ngaleyo ndlela
1: ungasizi ngaleyo ndlela
0: ngobona usuke usiza ukuthi oh hayi shuthi ngelilanga nami
1: msize nje ngoba unothando lokumsiza bese uyaphuma ke aqhubeka phi impilo
0: inkunzi endala madoda wabumfiliseni into yakudala le yenzeka le awuzoyitshintsha ngoku wena uthi usiza umuntu oba ufuna akusize naye
1: hayi
0: ayihambi
1: kanjaniayidumi
0: kanjalo mayizolunga Zilaphule sicela ke phakathi kwamakhono phakathi kwaphila mzimba ulobilobi ku brand ambassador kwaphila mzimba na kanjani kwaphila mzimba kuhlala kuvuliwe zonke izinsuku zenkosi kumntwana ingxaki ke hey ingxaki zihlukahlukene ke ngeke nizigqibe niziqede nizibale zonke ezikuphethe kodwa ngosuku sazi ba into nantoni obheke naye okubalekile ukusukuma uyoxazula inkinga yakho kwaphila mzimba into ongasikuyenze nje ukuhloma ngepen nepepa uthathe inombolo lezi azobe zithubule sicela nama direction wena ke ufike zikhona izinsuku la ufike kube uhlale khona mahala nje consult mahala ubuze ngayo yonke into ofisa ukwazi ngayo ngaba amaphupha akuhluphayo ngabe izinto ezenziwa ekhaya ezemisebenzi yasekhaya ongazi bazenziwa kanjani uyalithola lothuba leke ufike ubuze phethipe nephepha ubhale phansi ke yonke leyo nto leyo kanti ke zonke izinsuku kusuke kuvuliwe nakuFacebook bakhona ku TikTok bakhona kunits okusuyochazwa ke ku Facebook noku TikTok uyangena nje ubhale Phila Mzimba Health Product naku TikTok uyangena kanje ngokunjalo ubhale Phila Mzimba Health Product ningi kusochazwa ngako ubuthi sicela ukukhona uzosixoxela namhlanje ba usiphathelele ubuthi sicela masikunithuba usi edithatha usibeke ngendaba ezithinta baka Phila Mzimba
2: angibingelele mfoka Mthwesi ngibingelela abalaleli kwizilo mzansi mfoka Mthwesi ke abaka Phila Mzimba isikhungo esiphezulu kakhulu eselapha ngamakhambi esintu kanye neswasho ngicabanga ukuthi nje futhi sebembalwa abantu abangakazi ngophila mzimba iningi labantu seliyazi ngophila mzimba ngoba indawo yasephila mzimba sekuyindawo esidume kakhulu esisiza abantu abaningi kakhulu empilweni zabo ngaba abagula ngokwesimo somoya ngaba kwabagula nje ngokwesimo senyama lapha ke kaphila mzimba siyavula nje zonke izinsuku sivula ekseni ngo8 sivale ngo 5 ntambama sonke izinsuku ma umuntu nje ufuna ama product akaphila mzimba uhlala uzosithola ngaso sonke isikhathi ma ufika nje ngalesikhathi ka 8 kuya ku 5 ntambama bese kuthi ke mangabe umuntu ofisa ukuzobuza ngezinto ezithile kodwa izinto zobuza ngazo bezinto nje esithinta isinto ngabe ufisa ukubuza ngemicimbi ethile ufuna ukuthola ulwazi ukuthi wenziwa kanjani uqale kanjani ngabe unenkinga nje obhekene nayo nawe empilweni ofisa ukuyilungisa kuphela awazi ukuthi uzoyiqala kanjani uyiphethe kanjani uzolithola lolo sizo lapha kaphila mzimba ngabe unamaphupho athile ofisa ukuchazelwa wona ukuthi ngabe aqonde ukuthini unephupho nje selikunakile unamaphupho ongawaqondi kahle sithi ke kaphila mzimba ulwesine nomgqibelo lezo yintsuku

ezo ezakho wena osukufisa ukubuza kumahala ukuthi uzobuza lapha kaphila mzimba bese kuthi ngegesonto kube umuntu ofisa ukuhlola umuntu othi nje yena ofisa ukuhlola lo muntu siya sithi ke akafike ngesonto kaphila mzimba kodwa naye lo osuke ngalithola ngakithi ubale imibuzo uma kuyisonto naye simvaleli ngaphandle uyafika azobuza ngoba abanye abantu bayosebenza uLwesine basebenza umgqibelo siya sithi ke nabo abafike futhi ngesonto bakwazi ukuzothola ithuba lokufaka imibuzo abana lapha ke kaphila mzimba ngomhla ka 11 mhla 11 July sibuyele empophomeni siphinde empophomeni njengoba besileke ngomhla ka 9 May abantu abaningi abazalile baye bathi ke bacela ukuthi kubuye kusheshe kuphindwe bakwazi nabo ukuthi bethole ithuba lokuthi baphinde empophomeni sithi ke nalabo ke abathi bayafisa ukuphinde besambe nabo nabo futhi basenalo ithuba lokuthi bangaya kungaba yilabo abathi abakaze baye bayafisa ukuya siyalivula futhi ithuba kubo bonke nje abantu abathi bafisa nje ukuya empophomeni siyalivula ithuba lokuthi basondele sihambe kanye nabo uma ufuna ukuhamba ke uzofona lapha kaphila mzimba ubhalise noma kube ukuthi uyayifikela bukhoma ukwazi ukuthi ubhalise ubuze ke nemininingwane ethile ofisa ukuyibuza mayelana nohambo lwasempophomeni bazazi ke abantu abaningi abadinga empophomeni abanye abanalo ngishulwazi ukuthi badinga empophomeni kodwa banakho ukuphupha besempophomeni kodwa ekugcineni bagcine bengayanga abanye beze bephuphe betshelwa ukuthi abaye ezimpophomeni kodwa bagcine bengayanga labo bantu ke sithi labo abasondele sihambe kanye nabo ukuya empophomeni lapha ke kaphila mzimba sinama product amaningi kakhulu asesiza abantu kakhulu abanokugula okusenyameni kube abantu abanokugula okusemoyeni ake ngikhulume nje ngabantu abanesithunywa uma umuntu onesithunywa lapha kaphila mzimba sinalo ukhamba sinokhamba olinamandla kakhulu lapha kaphila mzimba lokuphakamisa isithunywa sakho mangabe ubone ukuthi isithunywa sakho siphansi ngalendlela yokuthi na awulindele ukuthi singaba phansi kangako lapha kaphila mzimba ke sinalo ukhamba olizokusiza olikulekelele phakamisa isithunywa sakho kube abantu abazalwa bembetha abafisa ukwembulwa sithi futhi nabo labo bantu kaphila mzimba balithola ukuhamba lwabo bakwazi ukuthi balisebenzise bese bethola ke nezincanzelo ze process yonke yokwembulwa ukuthi bazoqala kanje baphethe kanje labo bantu ke siyazi sithi abafike futhi kaphila mzimba bayifikele bona bukhoma kube umuntu onenkinga yesilonda sikhathala isilonda noma ngabe sikameqo noma ngabe sikashukela noma ngabe walimala kodwa nje uma ngabe unenkinga ngawothi wena uhlushwa isilonda ngithi phuthuma kaphila mzimba uthola umuntu wesilonda khona umuntu onamandla kakhulu kaphila mzimba owesilonda noma ngabe sibhibheka ngakanani isilonda sakho kodwa uma kwathola umuntu okugcoba lapha kaphila mzimba uzokwazi ukuthi usomise leso silonda siphole ngokukhulu kushesha sibe nekhombo ke kameqo uyikhombo ke baluleke kakhulu esisiza abantu kakhulu ikhombo kameqo ke iqukethe umuntu ophuzwayo okuyimbiza kube yimbiza yokuchatha noma ngabe usinesikhathi esingakanani unomeqo mangabe nje ufika kaphila mzimba uthola ikhombo kameqo sho ngathi inyawo zakho ziphlungu zidumbile ziyahlaba ziyaxebuka sinezilonda ngithi phuthuma kaphila mzimba uthola ikhombo kameqo so shaya uphele lo meqo noma ngabe unesikhathi esingakanani ukuphethe sibe nembiza futhi ke ebaleke kakhulu imbiza yomhlume baningi kakhulu abantu abanenkinga yomhlume ngaba abantu abanama fibros ama ulcers ama piles bonke labo bantu imbiza yabi lesebhodlenele liyelo lapha kaphila mzimba leyambiza ke ihamba nomuntu okugcoba kulabo esebenama piles esebenesilonda lapha ngemuva noma esebenezinsumpa lapha ngemuva akusayeki kalule endlini encane sithi bonke ke labo bantu abathola imbiza yomhlume kaphila mzimba esebhodlenele liyelo sibe nembiza ke futhi enamandla kakhulu kubantu abanoshukela baningi ke abantu abanoshukela baningi kakhulu abantu abahlushwa ushukela ushukela kuyinkinga ngoba abanye abantu ubulala imizwa yabo thothi abasalangazeleli ngisho kwenkonzeni yasekamereni ngenxa yokuthi ushukela wabo phezulu kakhulu sithi ke phuthuma ke kaphila mzimba uthole imbiza kashukela isebhodleni elibofu leyo mbiza ihamba nophawuto omncane uyawukhotha uma uceda bese uhlisa ngembiza imbiza ke baluleke kakhulu le esisiza abantu kakhulu sibe nekhombo yenzalo kubantu abantu bafisa ukuthola inza ingane ikhombo yenzalo ke baluleke kakhulu kubantu abafisa ukuthola ingane siyaye sithi ke bayisebenzise bobabili iqukethe umuntu ophuzwayo nawo iqukethe futhi umuntu okuchatha obulala zonke izinto ezingamalombo uma kuyangothi umuntu owavalwa lo muntu okuchatha yakulekelela ukuthi ubulale zonke izinto ezingamalombo uphende uvule futhi imithambo yegazi kuwena ukhiphe wonke amahlengehlenge ubulale ngisho iqolo elibuhlungu ubese kubawe lona kophuzwa kuwona ozokulekelela ke manje ukuphakamisa amathuba enzalo yakho ukuthi kubelule ukuthi uthole ingane
sibe nembiza katshwala kubantu abathi sebefuna ukuphuma otshwaleni sebekhathele utshwala khona imbiza katshwala kaphela mzimba nje umuntu uyaphuma otshwaleni angaphinde

0: ngiqine zithi ngqi.
1: Okay.
0: Uphile uzoshala into engalungile le eyenza ukuthi umugi ubaba.
1: Yeah.
0: Ushaka phana ushaka phana ushaya phana uthi uyafika esangweni sokhathele.
1: Yeah.
0: Fawubuye phela esangweni phela manje uzosivumisa.
1: Yeah.
0: Awusakwazi ukubuza usivumisa manje. So ubuye lapho. Hebuthi bechiswa awusazi ukubekho ukushona ukuthi awusazami sophela manje.
1: Awusazwakala ukukhuzisa ukuthi
0: usazishwada nje usukhathele. Thatha leya ngqungqumzo lami uyoshaka phansi langaphansi ushaya phansi ozojike Saul phinde ubuye phinde uphile Saul phinde ubuye.
1: Yeah.
0: Manje uthi wazwa mdala bolo baba.
1: Kodwa uyathi ke dokotela iqala lento lapha. Kwini lo muthi lo ophuzwe kuseni ngo 4?
0: Ngqaba kusuka mhlawu. Babona ke ke ayona ibagungulozi ke yona.
1: Yeah.
0: Ngoba ishaya lento okuyiyona ebanga ukuthi.
1: Yeah.
0: Ihluleke kuyimela. Okufana ngabe kuyayimela.
1: Yeah.
0: Ushaya lento ebanga ukuthi wena ufise ngenhliziyo.
1: Yeah.
0: Kodwa manje na iwash.
1: Shona umuntu mayefuna ukulungisa inkinga zakhe zalapha eCameroon aqale ngaye ingqungqulo.
0: Qala ngenqaba kusuku.
1: Abe amenjalo inqaba kusuku. Yes, yeah.
0: Qala ngenqaba kusuku uma ungajahile.
1: Yes.
0: Ngikhonza umuntu ingqungqulo musuku ujahile lapho.
1: Yeah.
0: Akuseke yenze yini?
1: Yeah.
0: Uyabona ukuthi okhe ntamtanda amtamba amafa ngihambe ngiye lapha engiyakhona ngekhweni.
1: Kodwa shunje amabe ngilungiselela lohlano nje wakumgqibelo namhlanje. Ngiqale ngibe nesineke ngiqale ngenqaba kusuku.
0: Qala ngenqaba kusuku umsazi wami ushaya inqaba kusuku samhlobo
1: wathi kusuku mhlambe
0: usungela kusikhwili uzama ukuqeda lo moya lo okuhlabisisa njalo umuntu nosuse ekamereni ngivule ukuthi umoya wathi angisisinqe. Khona sewose ngazike umsazi wami. Ethi obaba ngeke ngibone umuntu utshekisinqe nje uvule kwase ngivule ngibone baba la ekhaya ke. Now uvule utshekisinqe ngibe ngibone oh udokotela usoshitefala nale.
1: Yeah, mase kude bu.
0: Uthena uveleze ngephunga.
1: Okay.
0: Ukuthi khonteka lungile ke manje.
1: Oh, unyelalisile umoya.
0: Uyakwazi kuyibaba uma ekwazi utshekisinqe.
1: Yeah.
0: So that khona umama lapha umamkhizi.
1: Yeah.
0: Uthi yena umamkhizi yazi baba bokhona umsajelo lapha.
1: Yeah.
0: Uyazi baba uma ngiyamnakaka.
1: Yeah.
0: Etshekisinqe efuna ngaboni.
1: Yeah.
0: Ke baba yini baba etabona ngoba ngiyakumangeka ngamkhuza sengizo sokushintsha umoya endlini.
1: Yeah, ucabanga mhlambe ezodedela ngaphansi engutsheni bemba tender
0: uthi uyembona ngoba seyimbula.
1: Oh,
0: uyembona ngoba seyimbula ingubo eyimbula ingubo yena engabe sambula yena.
1: Yeah.
0: Uyedi qala lento yena
1: eh mhlambe futhi umuntu okhonze kakhulu amaqanda aboyiliwe lo
0: eish sazana uba inkinga ke lo muntu ekhengele ijimaya ke vanga balalo nkinga.
1: Yeah, ejimaya.
0: Yeah. Mhlawumbe mabona uma uzazi ukuthi uhlalihlaliswa kusebe nikhuhlukhuhlukhulu.
1: Yeah.
0: Hamba uthenga isikhwili esimixiwe.
1: Yeah.
0: Hamba uyothenga
1: ngoba sizo nalapha futhi.
0: Sizoshala into ebanga ukuthi uzube nomoya.
1: Yeah.
0: Zamathi kusukuna malonda.
1: Yes.
0: Zamathi kusukuna ma ulcer.
1: Yeah.
0: Usuke lapho unama piles.
1: Yeah.
0: Kodwa ugcina usuba nenya emzamo khona
1: lapha acid negas igcwele isisu lapha isisu siqinile siqumbile kumuntu kodwa ungafunga wena uthi udlilana kadliwe.
0: So zwami umbono umuntu indlela sesikhulu ngayo.
1: Yeah.
0: Uzuyibuza indaba na ethi yazi anginalutho njalo. Kunayinda amaphiles abasaza akhela ke ngaphakathi wagcina sikhukhuma lesisu. Kube ngathi manje ukhulele bengakhulelwe.
1: Bazi babuza abanye ukuthi awukwenzeke kanjani ufike kanjani la. Ubungaboni yini sikhula lesisu.
0: Zwami. Phela kukhona abantu abanye uthola ukuthi usemdala.
1: Yeah.
0: Akuseluli enza izinto eziningi.
1: Yeah.
0: Ngoba manje uvele usemdala.
1: Yeah.
0: Sivele khuma sithi mase bayambuza abantu abo ngenzeka ukuthi hambe ukhulelwe ethi cha banginalutho. Ilama alsa.
1: Yeah.
0: Ayawakha amalonda ngaphakathi eswini. Kugcisa sakho sehleze nje sisikhulu.
1: Yeah.
0: Kanti lo moyo uyigesi.
1: Yeah.
0: Okumaka
1: ngoba ukhuluphela, hayi ngoba unomkhaba unesizwe.
0: Ilesizwe angathi ama arsa noma piles lawo abanga umoya eswini, agcina amathumbu sehleze egcwele umoya.
1: Yeah.
0: Ingabe bathu bahleze egcwele umoya, ungakunaki lokho.
1: Yeah.
0: Siyakhuluma nabamsathi ukuthi hamba uyothenga ikhombo yesikhwili.
1: Yeah.
0: Wena ukuchimwe ithengele o nemenight.
1: Yeah.
0: Ngoba ujahe into ezimnandi.
1: Siyabona size webluke lakho kuseyiwona kodwa
0: isisu
1: usugqoka
0: phezulu bani u extra large kodwa ebhlokweni ufaka bani
1: u 30
0: manje kubuka ngenye indlela lapho.

0: Zazamba bona abangani bayakwazi ukushangathi bayakuthanda bekufaka ehlathini kuduka thole wehlathi.
1: Yeah.
0: Uyithole lento okade ungazi uzwayithola kodwa owazi ukuthi lothi khona.
1: Yeah.
0: Egcineni umusa usulele embedeni.
1: Yeah.
0: Sebefika bezokubuka behamba othe sokuwena manje topic.
1: Yeah.
0: Uma qala kukhulunywa sokukhulunywa ngawe.
1: Yeah.
0: Wafaka obani lena na?
1: Yila bangala.
0: Ibona bangala bakufakayo, sebekushiya kanjalo, sebephika nabanye abaphika nabo.
1: Uyawazi lamadoda aseBhayibhelini bani, uthe uKesar kube uSawuli. Mase kuba uLot. Mase kuba yilo wathunywa eNiniva ubheke eTharashishi ubani uJohn.
0: UJona lo.
1: Lo wagcina egonywa inhlanzi ke lo wathi eshona le lakhulumisa uthi hey wena awuyila ke kuthube khona. Wagcina manje segxuma la esikepeni wagxumela lapha na wamgwinya inhlanzi yamtsatha amshove emuva inhlanzi yabona eh kuzwakala ngathi nganekwana
0: ngathi nganekwana
1: yeah
0: eh mntazama yabona lo wesegwinya inhlanzi
1: yakumphalaza kapha
0: eh umphalaza kaphandle eh so kayiba yikiga mntazama kwesikhathi
1: ayimhlafunanga ngani inhlanzi
0: wafuna phela izwi taste
1: ngapha basho ukuthi ushaka lo
0: ayikho ukuhlala inqobo yawo. Mhlawumbe ingadlethe ngishoyo ukuthi abangani ebayakwazi ukukufaka ehlathini baningi abantu asebahamba emhlabeni ngenxa yabangani.
1: Yes, yes.
0: Baningi futhi abazohamba.
1: Kwanalo wayeniniva nje mhlawumbe edudene nabangani.
0: Uyibona abangani wathi ududene nabangani. Ubona abangani la. Esekhohliwe.
1: Sekhohliwe.
0: Ukuthi bethunywe kuphi labethunywe khona.
1: Yeah.
0: Ngiyacela umsazi wami.
1: Sayishona le kuTharashishi yena manje.
0: Abonzame ubona bonke abalaleli.
1: Yeah.
0: Nama hayi ngoba ngikhuluma namanga ngoba lakho ngiwunqesa banakho ngazi kakhulu.
1: Yeah.
0: Kodwa uma uzimisela ukuthi nawe ufuna ukuba nomuzi wakho.
1: Yeah.
0: Ufuna ukuba nomndeni wakho nezingane zakho nonkosikazi wakho kusazugcina usunomuzi nemoto.
1: Yeah.
0: Kwebalekile ukuthi jabula ubuye uzibheke. Akekho umuntu oyokuthathela izinqumo.
1: Yeah.
0: Ngaphandle ukuthi uyithathele wena inqumo. Imvamo sama impilo eborayo. Inani inomvuzo.
1: Ubuke nabantu abahongoqo.
0: Umvuzo wabe
1: gcineni. Umvuzo wabe gcineni.
0: Kanjani?
1: Yeah.
0: Wena phikake nobumnandi basemhlabeni. Sama sengiyikhehla ngemchili bayangibona
1: ngini. Yeah.
0: Ngafika umnandi bukhona.
1: Yeah.
0: Ngiyomshiya futhi bukhona. Umuntu akazazi ukuthi ufunani ngempilo yakhe.
1: Nawe dokotela wadeda kubangana ababi.
0: Kusami ngathi diswa idlozi mina ngangafuna mangathanda ukuphila impilo. Ngoba ngathanda ukubeka ibhuku esiswini kodwa diswa idlozi ukuthi ake ngiphilele impilo manje sengiphilayo.
1: Yes.
0: Kumanje sami nje abanye babhizi bashaya ivosha.
1: Yeah.
0: Mina ngithi ngizotshela abantu abayifuna nabo egcineni begcina sebe right. Ngoba ngeke uzube right ungavange uthathe izinqumo.
1: Yes.
0: Sami ngithi abantu abafuna ukufika sikhilo bhoko.
1: Yeah.
0: Uzobe inkhona umsomluko. Ngiphinde ngibe khona futhi nangolosine.
1: Yes.
0: Ngoba ngizohamba ngolosibili.
1: Ngiyemthatha.
0: Ngibuye ngolosine. Ngisebenze ngolosine. Ngiphinde ngisebenze ngolosihlanu. Ngolosihlanu ntambama. Ngibheke airport. Saturday ngiyobe ngisebenzele eJohannesburg.
1: Okay.
0: Kubantu bawo Bram Fisher lapha na koDube lapha. Ngicela bazi ngizobe ngikhona eJohannesburg. Bangilalele ku manje.
1: Yeah, yeah.
0: Ku app yezu lomzansi.
1: Yes.
0: Sami khona kade bengifonele bethi base China.
1: Yeah.
0: But bangizwe ngikhuluma ku app yezu lomzansi last week.
1: Yes.
0: But zamthina masikhuluma nomsajera iphika zezu lomzansi ziyadabuka ngoba manje na. Ima voice
1: yethu yabona. Kwazi sebe kunegazi la kambonambi lapho.
0: Manje manje mase dabuka ispeakers zomzoso
1: ispeakers
0: zomzoso ziyadabuka.
1: Yeah.
0: Naleli ngiyacela ofuna ukuzohlola akeze ka Screen Nobhoko. Okunzima kuyenteza Screen Nobhoko khona South ba Screen Nobhoko khona iwatch uthi homxazululi khona uthi hostikili khona uthi hosigqiso mkhovu khona uthi hovela abahleke khona uthi umcebo sophu khona uthi honhlanhleni sothi okwazi ukugquma kuphalaza kugeze ngawo uma uzazi ukuthi unezitha awuhambi uyothenga ikhombo yempinda mshaya ka Screen Nobhoko.
1: Yeah.
0: Isuka mumva
1: likholwa zizagila
0: likholwa izagila
1: ngesixhosa bathi zagweba
0: zagweba.
1: Yeah.
0: Ngiyacela ke bani umsazi wami abantu abafuna ukuthi bethenga amabhodlela ngomsomluko ibhodlela abandla liku special lehlile kaniku 350 selibiza u 250
1: yeah
0: meyintambo

Hayi nesinedolo ke inkosi yami. Uma ukuthi ke mhlamba uyazi usuvela usuvela uyiculeke uqhubeke nayo. Uma ukuthi ke mhlamba uyazi. Kodwa ke ku music quiz namhlanje ke ingoma esiphethe ke ihamba kanje. Asikuphinde sikuzwise umuthi uyayazi le ngoma ukuthi iculo bani. Asithumelele ke ivoice note ku 0638208448 0638208448. Phinde ushayeleke na ku 0604807964 0604807964. Ubani ucula le ngoma le namhlanje music quiz yethu siphethe nayi ingoma ihamba kanje.

Ez la fana ke kona ke Facebook ung bone la fana ngidansa kosi yam khoni. Kuje ngayibiza ngegama ayikhokhanga. Kodwa khona tathe ngiyiphuza la ukuthi ngibe right. Ngitsenga ngana ukuthola energyanyana. Ngibe right. Uthi uza ngamthatha umuntu othe dance bephuza

0: kodwa ngizoyibeka le nto ngoba yenzeka ngendlela eziningi.
1: Yeah.
0: Mina kunomfowethu onomuzi wakhe la eNazaretha ezalwa naye ubaba kodwa sihlukene ngabomama. Uthe ekudluleni kwakhe umfowethu kushuthi kwawukuthi kuyaphoqa ukuthi siyomfihlela enkandla edlulele la. Kushuthi sasesithola ama-tax ama-quantum awu-2 ngokuthi abantu babe umthamo and nathi siyi-family sasithe ukuba baningana naye umama wakhe umfowethu. Kushuthi uma sifika ekhaya ngesikhathi siqeda nje ukufihla ngakusasa ngoba safika nomzimba kube sofika namhlanje kusasa siyafihla ngenxa yama-ishu akhe umama wakhe umfowethu. Kushuthi sathi masiqeda ukufihla kwawukuthi utshela bo-driver ukuthi ababuye bezosithatha siphinde emuva sibuye size ngala. Kwaphikisana-ke nomndeni ukuthi cha angeke sikwazi ukuthi singafike sifihle namhlanje sesiyajika. Loo nto iyaphikisana nomndeni naye umfowethu uzoba ngathi besizomlahla
1: Yes.
0: yabo. Eyi kwaphikiswana lapho kwasho ukuthi-ke hhayi umama wakhe umfowethu ikhanda impela uliqinisile. Yayishaya imvula lapho, yayishaya imvula sithi siyaphuma nama-taxi asilindile, yayishaya imvula lapho. Okusho ukuthi kwaze kwafika ekuthenini kuphela hayi siyahamba ngoba nabo-driver sebeze basuka ngaphethekwini bafika ngale nkandla. Sangena ematekisini ngitshela ukuthi sisiwami endleleni kwawukuthi kule teksi ebengizongena kuyona nabanye ayikwala. Sangena kwenye itekisi bangena kule ebesingene kuyona sisaya khona. Sithe sesibuya ngashintsha angena kwenye nabanye kwangavuma ukuthi ngiye kule ade ngikuyona. Kanti endleleni uma kamfowethu ephakathi kuleyo tekisi nabanye bomndeni nabantwana bakhe umfowethu. Kusho ukuthi leyo tekisi into eyayenzayo sesingaphambili thina esilandela ngemuva yavele yarola nabo yagingqika ngenhlanhla kwangashona muntu. Kodwa kuthe ma kuhanjwa kulandelwa kwatholakala ukuthi kwenzeke into erongi ilo muntu ebeseyombeka ongaphathekile kahle owenze kube nalesi simo sale ngozi. Ngoba balimala impela naye umamncane umakamfowethu walimala. Kwasinda thina-ke esasikule teksi eyayingaphambili. Engisholo ukuthi-ke lezi zinto ziyenzeka sisi kanti khona la ovikeleka khona nala okubonakala khona ukuthi wena kufanele angabe ukuleya nkinga ngoba leya nkinga iqondene nosibanibani usinde kanjalo. So izinto ey'njalo sisi wami ziyenzeka khona izinto ey'suke ziyigweme enzima kakhulu. Ngiyabonga.
1: Sabonga kakhulu sihlahla samabhinqa. Okay, so usuke uvikeleka. Mhlambe bengenzeka ukuthi ube sengozini. Okay, no ngiyayizwa. Ngiyayizwa mubi kanjalo 0638208448. Kuke kwenzeka kuwena ngaphambilini khona umuntu omaziyo nomhlambe unaso isipho sokwazi ukuboniswa mhlawumbe amaphupho or izinto ey'kanje ukuthi isuke ichaza ukuthini noma uyazi ukuthi lento isuke ichaza ukuthini. Uba late emngcwabeni, ube late emathuneni, gcina ungasabonanga lutho.
2: Wayidedela wamane wayidedela wayidedela wamane wayidedela wayidedela wamane wayidedela.
1: Ay, uMoses uyifunela ingoma. Lalela Moses, i-turn up vele khuleka, ngisazokushayela ingoma yakho.
3: Le nto oyishoyo mina ngiyayazi.
1: Hello?
3: Le nto oyishoyo mina ngiyayazi. Kumanje ngikuyona. Kumanje ngikuyona. Mina umuntu benginaka kakhulu.

0: mà đồ đi nào cũng được,
1: Ừ.
0: nếu cũng mà gần gần gần thì
1: Ừ.
0: anh đã dùng xu xa gần gần mình nè,
1: Ừ.
0: mình là cái vụ mình là cái cũng là lên cũng đồ quá xí xua gà mà nó ngã bị mình là lên lên xe là tổ tổ nè mà có
1: Ừ.
0: tài nè lên tôi cũng là anh tôi mà ra nên già già cũng mà dùng nhà mình xe kia quá yêu vì anh nào gặp cũng mà cũng xoay mình là có bạn thì mình là bạn cũng khá là ngu chứ gì cảm bị cả vừa làm bù chứ cảm bị cả mà mình có
1: Ừ.
0: già buồn cả ôm la lên ôm xa là
1: Amin. Sabong assist.
0: dạ buồn già buồn.
1: Thank you. 0604807164 iyona number leyo sitholakala kuyona ecingweni ungakwazi nawe ukuthi usithinte. Osizweni lomzansi sawubona?
2: Eh, sawubona sesiwami, kunjani?
1: Kunjani baba?
2: Eh, ukhona baba Masondo la eNtuzo.
1: Yes, baba Masondo.
2: Sengiyakunqaka nje nami ngoba ngilinde imikhuleko ka-12. Sengiyengazela ngabuye ngaphaphama.
1: Yes, baba.
2: Sengiyakuzwa ukuthi hawu wena.
1: Nayinto la esikhuluma ngayo.
2: Ya. Hey, ya ngiyayizwa le ebuza nangokuboniswa. Into mayizoyenzeka.
1: Yeah.
2: Hayi mina sisike nje abantu baze bacabanga ukuthi kodwa laba abahlala nami laba abona ngitshelwa ngisho uzohamba emhlabeni wena mangikujwayele nje kanje
1: So kuchaza ukuthini ukuthi mhlambe umuntu mhlambe ingane yakho nje noma umzala wakho uyomncwaba ungakwazi ukuthi ufike ngesikhathi hayi ukuthi mhlambe futhi khona into etheni cha nje uvele ube late nakhona usukhona la emngcwabeni ungasawubona umngcwabo wakhe uvele uduke mase kumele uye emathuneni ufike sekumbozwa nje ngenhlabathi
2: Hey. La emndenini wami akaze kwenzeke sisi kodwa ngithi kuna 5 weeks ya yeah, five weeks
1: yeah.
2: U-best friend one ebesayela namabhasi engqina ukusho ngoba phela umndeni wakhe angazi ukuthi ungafika kanjani sahlangana lapha e-Brit City khona i-case ngangiyihamba kade sagcina saqala ukushayela amabhasi la amasipala 87 best friend so ngimpice e-Brit City naye sibingelelane sixoxe hayi mana sazane yabo angitshela ukuthi usaye with bank kanje kanje into zakagogo wakhe right
1: yeah.
2: Okay sivalelisane ngoba vele sesiyahamba ngihambe ngiye kulaba engihamba nabo ma ngifika lapha kulaba engihamba nabo bathi heyi cha niyazana nale ndo ukuthi umngane wami omdala kube khona into engibuyisela kuyena sisi ngiphindele kuyena ngiphinde ngimbuke athi ukhohlweni ngithi angazi bese senza lesayini yesithubu ukuthi shab ngangasho ukuthi okay ngizokubona badlula ngithi u 1 week ngabona kwi group akuyona yabanye odrive esasebenza naye
1: yeah
2: bana masinga le rest in peace
1: awu
2: ngifonele omunye ngithi awu ngifonele omunye nje ngisayicabala ukuthi hayi man it can't be umnganami athi omunye uyayibona lento ekwi group yofana ngithi mina ufana masinga akandile athi yena impela umngani wakho unkunze bo Yithi mina ufana lo. Yithi mina kusho ukuthi sasivalelisana. Kwahuna 2 weeks kade ngimene ngihamba sesivalelisene ngajika ngabuyela kuyena ngambuka nje. Sathi sithupu ukuthi okay sobonana. Yayizwa leyo.
1: Yeah.
2: Wahamba sisi. Emhlabeni ngathi mangabe ngihlele ekhaya imoto le yami ibiyahlupha nge-overheating. Yithi uyangcwatshwa namhlanje ngizwa late kanje. Inkulunkulu wami ngiye emngcwabeni kamuntu njengomfowethu. Lalela wesisi wami. Less than 15 minutes that ngicabanga lento wangena ucingo kri kri khona omunye futhi oyikharakter njengaye hey kudlona ungibona nami ngikhona hey ngithi angikubingele ngithi uyizwile indaba kafana uthi ufana muku ngithi uMasing sasiyabangani si group
1: yeah
2: athi kwenze njani ngimtshele athi hey ngimtshele yazi futhi imoto la ya overheat ama ngiqhenu uhamba ngayo athi ngilinde ngiyakhoka into enjani leyo uyayizwa leyo ndakwazi ukukhava emngcwabeni wakhe bese ngiguqile la ekhaya ngathi uNkulunkulu wami angikwazi ukuphumelela ethi so rest in peace ngase ngithi ngiyakule nto okuyishoyo yasemngcwabeni
1: yes
2: hawu sathi masithi siyabheka ngathi mina ey ukuphi umngcwabo angizwanga nanokuthi umngcwabo ukuphi ngathi asiye kubo kasi masifika kasi kuthiwa ngeke nisakwazi ngoba sebehambile sebe emathuneni ready lento isho ukuthi wavimbeka ngisho ukuya emngcwabeni ngase ngithi ngizomlinda lanake And the only to find, you see, sasi ingqwaba siyabangani kamasipala igroup endala. Kwaku imina na elo, uthobezwe umngane wami, esasikubo kasi, sesibalindile bebuye emgcwabeni, athi o-driver bagcina emgcwabeni.

0: Steven Wan. Eh bajabula nomakoti wakhe ngoba sasazana kakhulu. Sengisho leyo nto ukuthi mina ngiyambulela. Yabona uma bakhali kakane la ngo-1, khala ngo-1 phezu kwendlu. Khona emakhosini ohambayo. Twana aphinda ngene wenze kanjalo isilo, ngakhuluma ireyidweni kuseyimbokodo FM. Bantu nobaba wakwenze njani, wayezwe kanjani, ngiyatshelwa mina noma kwabamakhosi. Bakhala nje inkakane la phezu kwendlu. God bless you, my sister, man. Ngaze ngajabula ukukuthola bandla. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga.
1: Siyabonga kakhulu
0: baba. Ube right, mana. God bless you.
1: Thank you. Amen. Kushuthi siyavumelana sithi kuyaqondana noma kusuke kuyilowo muntu ongafuni umbone noma ubone ukuthi uzoba ney'nhlungu kakhulu uma ungakwazi ukubuka efihlwa. Mhlawumbe kuyisithombe kwena engesi zisuke kalula.
2: Sanibonani ezweni lomzansi.
1: Amen.
2: Mina ngongcobo. Mina ngumfana kangcobo. Nayikhonophia. Le nto enishoyo. Enesihloko nesivezayo. Isihloko mina enginenhlanhla yokuba nginaso leso sihloko lesisidalo empilweni yami. Shuthi kakhulu kakhulu ngihamba thweyilona ikhehle elingizalayo. Ngoba ngendlela kwenzeka ngayo ilona elingibonisayo, ilona elifika ngisibonakaliso uma kukhona izinto ezironge. Lingitshele nokuthi endaweni ethile ungayi mfana wami. Khona ungahambi kahle. Mase nami ngithi ngiyakolokoloza, ngicene ngibonde koloza kwami kuzongifakela incindezi. Ngoba kwathi kushone umfu wabo. Olama yena ubaba. Ngobaba wayeyinkosana. Umfu wabo olama yena ubaba eshonile kufanele ayofihlwa. Mina ngithola umyalezo ngila eThekwini Konopia. Lapho ngalungisa ngithi ngilungisele ukuthi ngizovuka kusasa ngibele ngiye khona. Kodwa wafika ngase sibonakaliswa ebusuku wangitshena ubaba wathi ubaba mfana wami ungayinyatheli, ungalingi ucabanga ukugoduka, ungalingi uye kumfowethu. Esho umfowabo lonake owayesedlule emhlabeni sekufanele ayofihlwa nami ngizogoduka, ngigodukela kona isimo sokuthi uzwakofihlwa ngosuku olulandelayo. Wafika ngasibonakaliswa ngitshena, ngagcina ngingayanga, ngathi masengayanga. Abanye babo ngalinyisho. Abanye bayitshena ukuthi mhlambe mina ngiyayitshela, kanti hayi angiyitsheni mina, ngilandela lokho esesengivezelwe kona. Ngoba lokho kuyangisiza ekugcineni, ngoba ngathola ukuthi ekugcineni lokho ungayi kwami khona kwangisiza, ngoba khona izinto engayithola ekugcineni ukuthi ezayibekiwe ezoba ingozi kimi engangibeke ngilindwe ngazo. Mase ngizwa ngabantu ababekhona ukuthi ngangilindwe ngazo zingayingozi engagcina ziguluza impilo yami. Ngabona ukuthi hayi, ikhehle elingizalayo shuthi liyangithanda ngoba liyakwazi ungivezela izinto engase zibe ingozi empilweni yami. Ngagcina ngingayanga-ke ngahlala. Konke lokho ngakuthola sengizwa ngabantu ababeyile ukuthi hayi, wayisiza wangafika, ngoba khona ababekulindela, babekulindela ngamapleti asethwe kahle, besethele wena ukuthi wena ufika udle lezo zinto uma usuyagula emva kwalokho uyadlula emhlabeni. Ngasho ngathi yabona-ke, kwasukela lapho-ke ngasilandela-ke sibonaliso. Uma kukhona into efika ngesibonaliso ebusuku, ngitshena ukuthi kuwukuthi ngikulandela nje uba kunjalo, ngoba ngiyasimo ngiyasazi ukuthi ekugcineni kwenzekalani. Uma ngabe uqinisa into usutsheniwe ukuthi ungahayi endaweni. Ngiyabonga-ke lapha ezweni lomzansi. Mfana kangcobo lona ohlala la ikhonopha, osenomuzi wakhe la ikhonopha. Mfana kangcobo kuthiwa Mr. Pholoba.
1: All right, thank you Mr. Pholoba. Ayi, kushuthi siyavumelana ukuthi le nto khona la osuke uvikeleka khona. Eniba khona into ekutshelayo uma kuzokonakala. Kube ukuthi-ke uyaqhubeka mhlawumbe ngenkani yakho uyenza, kodwa yona into ibishile ukuthi lalela uyigade la. Bese kuba khona okunye-ke la uthothi mhlawumbe uphithene ngale ndlela yokuthi ngeke uzuze ngisho ukuze kuthiwa ehlala. Bese kushuthi benza ngendlela yabo ukuthi bavele bakudukisa ukuze ungabi senkingeni.

0: تعتل ومن ويتتل ويتتل ومن ويتتل ويتتل ومن ويتتل.
1: Yabona-ke ngidedela ngempela-ke manje Moses, ngiyabona ukuthi into ihlalele ingoma. Ngisacela lapho mlaleli wezwe lomzansi kuwena ukuthi uyisende leyo VN, uyibhale leyo message, ungitshele ukuthi sekwenzeka yini kuwena ukuthi ubhekane nesimo esikanje, noma ucabanga ukuthi uma kwenzekile kusuke kudalwa yini. 0638204 48. Prince KB, Busiswa, TNS, banomoya. Unawo yini umoya wokuzwa uma konakele noma kukhonto ehletshelwayo?

0: la ngikutshele ngadunyelwa amadlebe akhala umsindo wamanzi for 3 days. Okay, ngaqala ukuswabuka sebevela emalibeni. Okuhle nje isalukwazi siyavela emazibonakalisweni. Okay, wandlela okubhalwe ngayo la. Okay, kodwa I think sizomhlanganisa. Asikwatanga futhi sivele kahle namanje, ngisazibuza ngiyaziphendula kwakubangwa yini. All right. Uthi yahle emnyama. Yebo. Okay, I think I understand that, kodwa because uthi wayesendleleni egoduka kushoniwe evele ukuyolungisa isithunywa sakhe. Iphutha lenza akazange waqeda amakhandlela. I'm not sure ukuthi if ungaqedanga amakhandlela nalokho kona kusuke kuchaza ukuthini. So uthi nje wadunyelwa amadlebe ekhala umsindo wamanzi for 3 days. No, ngiyakuzwa ma. Hey! Oh.
1: Wakuthala.
0: Okay.
1: Kodwa sikwazi amashimane.
0: Yeah.
1: Ngoba sibambisane siyaphambili nawe.
0: Okay, cela ukuqala nje la. Ngoba ngasibe nenkinga eyiningi la. Ufuna ukungena ingoma, abafuna ukukhuluma. Kodwa ngizoyidlala ke na IVN.
1: Sanibona ngalezo yinto mzansi.
0: Amen.
1: Siyabonga ntokazi kumaphumulo. Ukusipha umculo wakudala. Kodwa ntokazi kumashimane. Ngoba sibambisane siyaphambili nawe. Kungicathulise kulo mculo wakho odlala, ngoba nami umculo engiwuthandayo, umculo wadala yona umculo engiwuthandayo. Isikhathi esiningi uma ngiyidlalela, mabe ngilalela, ngisuke ngiyidlalelela yona umculo wadala, uma ngisuke ngihleli nalo mculo. Elikhi uhamba ngalo ningiyathanda nami, ngifisa engathi ungangicathulisa kulona, sikwazi ukuyibamba le, sikwazi ukudlala umculo wadala, ngoba entsheni ekhona namhlanje ithanda umculo emisha. Kanti imiculo emnandi, le miculo yakudala yona esiyiphendukayo imiculo emnandi, ngoba iyalaleleke namameseji futhi iyakwazi ukuyilandela kahle. Ngolandela kahle imiyalelo amameseji asuke phambi kuyona. Ucele wakheka, ucele ulapheka empilweni. Siyabonga ntokazi kamashimane, usiphethe kahle ezwini lomzansi. Sicela nawe ke usicathulise ngendlela kuyiyona, ngoba siyawuthanda lo mculo odlalayo.
0: Hayi, I mean, siyabonga baba. I think ubaba simthole nge-hour elirong, i-hour lokukhuleka. Ubeyikhulumela nje kodwa ngathi nje usemkhuleko wena onzima. Uyathandaza. Ngathi uyathandaza kakhulu. Uyabonga ukuthi simbambe esemoyeni nje. Kodwa ubonga nje ingoma. Nanokuthi sihleli kamnandi. 7 minutes after 11 o'clock, 11 p.m. sekusele nje imzuzu ewo 43 sindawonye. Alright. So la uma sibuka from ama comments, from ama messages la from ikholo ukuthi kugcine siphetha sithini, sigcine siphetha sithini, sithini kahle kahle. Into engamele sinake leyayikho serious, noma yona kumele sinake, ngoba kusuke kukhulunywa nathi

0: Portia, sis Portia, masizala emaphupheni. Angikhumbuli noyedwa owake wathi uphuphe uNkulunkulu noma uJesu Kristu siqu sakhe. Khosi asikho asisoze sakwazi ukumphupha simbone. And esuke sekuphupha kusuke kuyena qobo esuke ekhuluma noma edinga akakudingayo. Kanjani na uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ethi mayefuna ukuthi wena umnikelele ngento ethize aqhamuke ngalo muntu amdalayo omazi ukuthi wakwaphila,
1: yes,
0: waphila naye, lapho kusuke ekhombisa ukuthi wena uyena qobo lwakhe, wena uyisidalwa sakhe, unguye umfanekiso wakhe. Akasoze wayiveza wawuyena, kepha usondela ngomuntu osuke wena uyitshela ukuthi yazi ngiphuphuza ubani bani engicela itiye. Kanti uNkulunkulu usuke efuna umnikelo kuwe efike ngaleyo muntu. Ngicabanga ukuthi abantu bazo-understand kahle. Efike ngaleyo muntu, so kuyalinkana okukaNkulunkulu nokomuntu obizwa ngani ngengilosi okuthiwa amathonga. So uNkulunkulu kusuke kuyindlela asebenza ngayo. UNkulunkulu usebenza ngomuntu ephila ngokwenyama, usebenza ngomuntu engasekho ngokwenyama esephila ngokomoya, ukuze wena uqonde kangcono, because awukwazi ukuthi uzothi emaphusheni akhe ubone yena uNkulunkulu kuyiyena, kepha uqhamuka ngesinye isidalwa sakhe. Ngiyabonga uhlahla lo.
1: Siyabonga sihlahla. I think le ifana nale yokuthi if ingelosi yes zikhona, ngiphika ukuthi ingelosi ikhona, but khona ukuthi kusetshenziswe abantu la emhlabeni ukuthi benze umsebenzi lo ekumele wenziwe ingelosi. Yabona, yabona le imanga lezi nezinhlanhla nanokukhanya sikufisayo, kenzeke ukuthi kulethe umuntu ola ubone ukuthi lo muntu yazi how indaba afike ngalesikhathi ngiqeda ukuyithandazela lento le. Usuzwakele lapho kumkholeko wakho. Uphendulwe. Ngaye lo muntu lo. Sometimes kuba umuntu omaziyo, sometimes kuba umuntu ongamazi. Kenzeka.

0: Zobe kona futhi ke uDokotela Mnyanti so kunye indaba enkulu namhlanje. Sobe sinda kakhulu ke lapha ya yey yabo isithitha namhlanje bayazi ke abathitha kakhulu ke isintu ke namasiko. Sobe sibheka kakhulu ke umkhonto ekubale komkhonto ekhaya kanye ke nenxebe ekhaya. Bayazi ke abalandela ke isintu. Ukuthi ke umkhonto lesubeka lapha emsamo. Sikhulumi ngeqembu sikhuluma ke ngento ephathikayo ke umkhonto lo esiwusebenzisayo lapha ekhaya ngabe ke sihlaba ke ngabe ke inkomo ngabe ke imbuzi imfuyo ekhaya ngabe ke sigcina ke lokho sikugcinayo ke siphakele ke bona ke abangasekho. Kanti ke kuzothi 5 minute past shoot qhubeka kuhle zoba khona lapha ke inkosi yombono sibe sikhuluma ngegobonge ke namhlanje wona umsakazi wakhe iZulu Mzansi njalo unganyakazi kona umsakazi. Kona umagaya ke namhlanje bukhoma emsakazweni iZulu Mzansi 98.0 FM so khuluma indaba enkulu namhlanje ukuthembeka okuyinto ngaphela kabantu abaningi ke ababalekelayo ke abantu abaningi abagcina sebezikhohlwa ngaphela ke ukubona ngokulahlekelwa kokuthembeka kubantu njalo njalo nakuyena umuntu uqobo alahlekela ukuthembeka kuyena umuntu uqobo uqeke ngaphela ke ngabe ke kuwenze njalo kulungile ke iZulu Mzansi leli 98.0 FM engalangahla yomsakazo omphakathi.
1: Angikhathali noma ngabe kuthiwa isimo sinjani.
2: Yeah.
1: Uma usufika endaweni enomthetho,
2: yes.
1: Thobela umthetho waleyo ndawo.
2: Yeah.
1: Uma ungazwani nawe hamba kuyona.
2: Yeah.
0: Ayithi ke iZulu Mzansi nayiphosa lapha makhaya lo mzwayo bayibeka indaba. Ya ukuthi gaphela umthetho kumele uthobele ke esakusakhuluma ngakho lokho ukubaleka ukuthobela ke wona ke umthetho ke kwona umsakazi wakhe iZulu Mzansi 98.0 FM isikhathi sako njengamanje ishumi nesithupha emzuzu leshala ke ihora ke leshumi nambili ke kwesikabhatakazi kwona umsakazi noma phakathi kwamabili. Ya senze kanje makhaya sakubingelela emsakazweni iZulu Mzansi ba.
3: Ngicela ukukhosela kumfinqa ngomsathana uqale kusiweyo. Ungana nomkhulu nabalaleli nomndeni wonke weZulu Mzansi ngiyathobeka. Ngithi ukuthula umusa nezibusiso zikaMdali makube thina sonke ba.
0: Baba, magaya omkhulu siyathobeka nathi kuwe baba siyabonga futhi ukuthi ukwazile ke ufike emsakazweni ke lokho nje kukodwa ukuhlonipha umsakazo nokwazi ukubalekile ke umsebenzi okwenzayo ukuphilisa abantu baba siyathokoza kakhulu magaya.
3: Thina sibakhulu kunento esiphathiswe yona.
0: Nkosi yami.
3: Ngeke futhi size sibe bakhulu kunalokho kodwa ke kukhona lento ethi la ukhona yenza umehluko.
0: Yeah.
3: Nangesikhathi onaso esandleni sakho.
0: Nkosi yami.
3: Kungakho ke sithi mangabe kukhona la sithinteka khona ngokomsebenzi esiwenzayo sisabele ngokusheshsha. Ngoba isikhathi enginaso ilesamanje esilandelayo kuzobe sekumlando ukuthi ngabe ngaba khona.
0: Eyi, ngakuzwa
3: thatha. Okwesibili.
0: Yeah.
3: Ake kuthathe ngiye ekhaya kini Bhungane.
0: Baba.
3: Uma umuntu ezongena esangweni ethi Bhungane makhulukhulu. Akasho ku.
0: Hayi akasho kumina thatha.
3: Kodwa usho kubanikazi bekhaya.
0: Yeah.
3: Yabo? So uma umuntu ethi hey magayi awusondele ngapha ngoba nakho hayi ngoba ebiza mina kodwa ubiza isiphiwo engiphiwe sona ukufaneke ngisebenzise ukulapha umuntu kaNkuluNkulu ngoba njengoba sisezweni lasemhlabeni ziningi izinto esezisidide kakhulu empilweni.
0: Yeah.
3: Ngiye ngithandeke mangabe sibeka ngokuthi sizokhuluma thina sithunukile onda.
0: Yeah.
3: Ngoba lezi zinto esibaleka kuzona siyathanda noma sithandi siyabuyela kuzona.
0: Yeah, ne?
3: Sikhulume ngobuntu.
0: Yeah.
3: Siyathanda noma sithandi. Ubuntu kudaliwe ukuthi sibe nobuntu ngoba singabantu.
0: Yeah.
3: Yabo. Yeah. Bungane mhlambe ngaphambi ukuthi ngihambe kakhulu ngicela ukubonga nje inhlangano zomphakathi zasenanda. Ngiyazi ukuthi inandi idume ngendlela edume ngayo kodwa engifisa ukukusho ngenandi ukuthi kwesinye isikhathi khona into ekudinga ukuthi ibole kube sekuphuma into ephilayo entweni ebolile. Ubuholi beyinhlangano zomphakathi basenanda bukhombisile ukuthi noma ingabola kangakanani inanda kodwa phakathi kwayo into ebolile kunabantu abaphilayo. Ngifuna ukubonga inhlangano besihlangene nazo lapho ngomhla ka-20 ngolwesithathu simenywe kakhulukazi ke i-farm sakanye nesithabile community development center. Hayi babayi bekushubile kuzokhulunywa kakhulukazi ngemindeni.
0: Okay.
3: Ukubaleka kwemindeni. Sibonge futhi ke kakhulu kwezomthetho amaphoyisa senanda uMama Anita obezo sicacisela nje ngokusetshenziswa komthetho nokusebenza kwawo. Bungana ngifuna ukuthi ngize ngande kakhulu kodwa nje angikwazi ukuthi ngikhohle kukhona iUAMSA inhlangano khona elapha yake emahoti uyazi ke na
0: yeah
3: imahoti nemahoti ukuthi idume kanjani kodwa ke ngenxa ukuthi imahoti nemahoti na futhi nayo ingaphansi kwenanda yabo kodwa okungijabulisayo nengikubongayo ukuthi kuyo lento ebolile kukhona ukuphila
0: cha mhlambe sihoqise le ligama lokubola amagaya
3: mhlambe silichaze ukuthi sisho ukuthini yabona uma ngabe umuntu ezothi ey sengiyasaba mina ukunyathela inanda igameko zakhona
0: ya ngiyacela singasebenzisa
3: ngicela kanjani ngiyakuzwa Bhungane igameko zakhona kodwa ke sizifuna ukuthi nje sidlule kodwa bengifuna ukuthi ngibonge weBhungane omkhulu ukuthi ngiyayibonga inhlangano zomphakathi wasenandi ngiphinde ngibonge futhi kakhulu nobaba ukansela lapha ku ward 55 okuyisona sigungu ebesihlangene kusona ngeke ngakhuluma ngelilanga ngathi ukusebenza kwethu thina asifisi ukuthi kube khona amakansela mhlambe aphatheka kabi kuze kube ngazi ukuthi mhlambe sikwi competition no kahle kahle thina inhlangano zomphakathi sisuke sizolekelela sisuke sifuna ukulekeleleka sisuke sifuna ukulekelela sifuna ukwamukeleka ukuze sizokwazi ukusebenza umsebenzi wethu ngokuhlaka lwethu lokukhulule sikhululekile ukuze wonke umuntu akwazi ukukhululeka Bhungane omkhulu
0: 98.0 FM ngalengadlo umsakazo umphakathi izwi lomzansi olalele ngasesikhathi imphulaphulo phulaphulo njengamanje bona ke umsakazo wakho ngaso lesisikhathi noma ngalolo lixesha imphulaphulo lapho ke ulalele kulungile sinomagaya kona kumsakazo noma kulona ke uhlelo lasethu khona izwi lokusa sokhuluma indaba enkulu kunamhlanje la esibheka kakhulu ke ukubaleka kokuthembeka kumuntu nokubaleka kokuthembeka kubantu umuntu ubalekile lokho magaya asingene kuyona lendaba nawe ke mlaleli uyingxenye yenkulumo ngqoqo yethu kuyona number 0638208448 noma 0604807164 sisonke sebamsana sibheka phambili magaya ubaleka ukuthembeka
3: yini ukuthembeka
0: yes
3: yini ukuthembeka kubaleke ngani ukuthi ngithembeke Bhungane asiqalela ukwethembeka komuntu kwami nawe kubaluleke kakhulu mfethu
0: baba
3: asiqaleni la ekuthenini uma ngabe umuntu ethenjiwe kungaba umsebenzi kungaba isekhaya kungaba loyo muntu suke wazi kahle kamhlophe ukuthi leyo nto ufaneke envumeleni ngayo uzoyenza inje ngoba injalo njengokwesivumelwano
0: yeah.
3: umuntu ongakungabazi ubukhona bakho ukuthi kuzokwenza lento oyifunayo nemangabe kunemthetho ashayelwe yona uzoyigcina inje ngoba injalo
0: ya
3: akumnandi ke akumnandi ngani na ngenxa yokuthi Namhlanje sesinalento yokuthi ngizofuna ukuphula into ngiyazi ukuthi yazi lento ufana ngabe ngiyihloniphile sike sakhuluma ngenhlonipho yabo lento ngiyihloniphile kodwa ngenxa yokuthi ngifuna mhlambe ukuphuma endleleni ngamukela ukuphuma endleleni ngizoyishintsha indawo kufaneke ngabe ngimi kuyona yabona ukushintsha kwami iposition kuglahle kuzophuma ekuthembekeni kwami ukuthi nobe ngithe lento ikanje ayizukujika futhi ekubeni iyona bese mina sengifuna ukuyishintsha yabo sengifuna ukuyishintsha ekuyishintsheni kwami yila ifikile imali khona bese ethi umuntu kuzongisiza ngani ukwethembeka ngoba vele abantu abathembekile Phela wena uyibona abantu wena uwena ngeke kushintshe ukuthi uwena kungani pho ufuna ukushintsha ubuwena ngenxa yokuthi ufuna ukujabula.

0: zabantu sebephumile noma abahlukile kunawe endleleni wena oyiyona.
1: Yes.
0: Akuthenjwa noma ubani kodwa ukuthembeka komuntu ikhona ukubizela ukuthi akathembeke lo muntu akathenjwe ngenxa yokuthi wethembekile yena.
1: Yeah.
0: Awuzothembeka ngoba ufuna ukuthi sikubone ukuthi uthembekile kodwa uthembeke ngoba vele uthembekile.
1: Ngiyakuzwa. Magaye, ngiyakuzwa mina. Uthini ngalabantu emagaye ababukeka bethembekile kanti akukho lokuthembeka kubo?
0: Iningi lethu linjalo. Kuthiwe sizimpisi ezimbethe isikhumba semvu.
1: Yeah.
0: Umuntu umbona wena ubuka indlela yona ngizokwenzela umlini khona isikhathi esike saduma la eThekwini ayinakude la eThekwini ukubanjwa kwabantu kuma ATM thola insizwa ifaka uthayi faka ibhantshi wena uzutshenza mhlawumbe ngaba uthisha mhlawumbe iphoyisa eligqoke lingawufakile umfanisano wephoyisa
1: yabo
0: uthi uzobuza kube ngathi uyakusiza hayi yakusebenza ba angijabo
1: yeah
0: abelumbi bathi
1: yeah
0: do not judge the book by its cover.
1: Yeah,
0: open the book and read the book.
1: Exactly.
0: But isikhathini esiningi asisenaso lesisikhathi sokuthi ngimazi uqhawe ngibuka uqhawe ngitshena ukuthi uqhawe angijengiswa ngitshele.
1: Yeah.
0: Angimbuzi ukuthi qhawe uyilento yini engiyitshena ukuthi uyiyona noma uyona yini. Yangithebo.
1: Yeah.
0: Kunezinto esithathela phezulu singabe sisabuza ukuthi kahle kahle zizona yini.
1: Ngiyabuzo.
0: Yangithebo. Uma ngabe uzozathi umunye umuntu uzuqhamuka usuthi uyangethemba nje uboneni kimi.
1: Yeah.
0: Sike sayikhuluma lento sikhuluma ngobuholi.
1: Yeah.
0: Yabo?
1: Yes.
0: So namanje mangabe uthi uya kumthetho sisekelo wezwe laseNingizimu Afrika mawuqala nje uthi thina abantu baseNingizimu Afrika obani bona labo bantu bathembeke kangakanani kulabo bantu bese lithi iNingizimu Afrika yabo bonke abantu abaphila kuyona abawobani ngiyabo.
1: Yeah.
0: Mawuthi uyayilandela into eyiningi ezikhona amagama abhalwe phansi but isenzo esenzakalayo siphambene uyithemba kanjani into enjalo.
1: Yeah.
0: Umuntu omaziyo ukuthi mayekhuluma uzokhuluma into engelona iqini uyazi hayi ukuthi uzotshela uyazi ukuthi uzokhuluma into engona umethemba kanjani lo muntu.
1: Hey.
0: Njengamanje siyahamba ensukwini ezimbalo 4 November sebeshile abashile. Kufanele kuyovota, siyovota. Uzovotela abani? Eminyakeni emingaki sivote kuthiwa kuningi kuthiwa hey, mawungavotanga ngeke ukwenzeke, ngeke uzuthola umsebenzi. Bangaka abantu abavotile bangawutholile umsebenzi. Ukwethembeka basathembekile yini labo baholi akade besithembisa izulu nomhlaba. Siphila kulo lelizwe sihlezi kulona. Sitshenwa ngapha sibanjisa utalako siyaqhubeka yini nokwethemba abantu abangathembekile kithi kungani sethemba abantu abangathembekile kithi abantu abayibona bengcono kunathi okwedlula thina njengomphakathi phela mase sikhuluma kanje sikhuluma ohlangothini lwemiphakathi ngoba vele siphila emiphakathini futhi nathi siyamalungu omphakathi
1: yeah
0: mangizokhuluma ngokwethembeka kwakho Bhungane. Kuno kwenzeka Bhungane uthembeke kimi uthi mina ngithembekile kuwena.
1: Yeah.
0: Umphumela walokho uyombona uBhungane ehlehla kancane kancane noma engasavalelisanga vethe isidinga sikho. Usebonile ukuthi la ngithi ngihamba khona, hayi ngihamba ngedwa, ayikho yonke lento.
1: Yeah.
0: Ehe, ayikho. Ngihlaleleni mangabe ngihlezi ngihlaleleni mangilindile ngilindeni izinto lezi ezikuthintayo izinto ezingithintayo izinto ezibonayo kukangaki ugilwa umuntu uthi uyamethemba Kungaba isebudlalwaneni, ngaba wakini ekhaya, ngaba wasenkonzweni esontweni, akugile umuntu.

0: dakhombisa ukuthi asithini mina ngilesi silwanisa umuntu ode shoda ngoboya ngoba buku boya obufanele umuntu yabo so zonke lezi zinto zisibeka ekuthenini kahle kahle sikhuluma ngani masikhuluma ngokwethembeka awuzokwethembeka ngoba nakho wenzela abantu ukuthi bakubone ukuthi uthembekile thembeka wena ngoba ngisho inkulumo yakho mayibe yile nto efaneke ibe yona kulungile abantu kulungile sikuzonde kulungile sikunyanye sikunyanyela ukuthi wena uguquke esintweni mawusumile kuyona Ngoba kukusiza ngani ukufuna ukuguquka njengesimo sezulu ngoba nakuthi wenzela ukuthi ocele odokotela umyadi abantu osebenza nabo bakubuka uthembile kodwa ekugcineni ubuye wazi kahle kamhlophe ukuthi la
1: Ya kulingamamazi ukuthembeka ngempela kungena ke endaweni eyiningi
0: kakhulu
1: so uma umuntu uphile emhlabeni uqala uthembeke kuqobo
0: ungaze ubheke abanye abantu ukuthi uzothembeka ngoba usuphakathi kwabantu awuthembe kuwena uwedwa
1: ya yazi magaya ingayizwa lenkulumo yabona lokuzenzisa ebantwini ukuthi uthembekile kuyingozi ngoba uyavela egcinini
0: awuthembekile kwenqobo lwakho wazi kahle kamhlophe ukuthi lento yenza yayiyona asingazi siye
1: kuyengqo manje uzenza muhle ebantwini
0: kodwa uyazazi ukuthi kuze kuwe khona igebengu nje yiyo lento ngoba mabekhamuka labantu ukhamuka ngathi uzokusiza sekubhlungu ngoba sekhona ngishaba isimame phakathi abantu abahlonishwa ngisho kuliwa impi umuntu wesimame ubengathinto make kwathiwa nje sekuliwa make kwagijima bayongena eketini zomama sekuphelile kodwa namhlanje unyandululwa khona lapho
1: yebo Tuca shape,
0: Unyundululwa khona la. Kungamane kushaweni phela umuntu wesimazana ukuze ezokhipha lo muntu oseqashe kuyingane na ngoba nabo sebonakele. Nabo sebonakele kakhulu.
1: Ya. Ngiyathanda dokotela nazobiza kodokotela acele. Ngiyathanda ukuthi bengabe siyingenisa lento. Mhlambe ngabe isilisa ngabe sifazane abanye babo
0: abanye
1: ya singababophi ngebhande elilodwa ngathi ya sicacise lento
0: ngiyathanda ukuzwela
1: no ngona ukuzwela yazi kunento magaya abanye bazibachaphazeleke bengenatshiyala bengenacala uyabo so kumele sikwazi ukuthi sisho sithi bekhona abantu lesisa bawo ukuthi kodwa hayi abanye hayi bonke
0: uzoyikhumbula ayi ngesonto elidlule
1: ya
0: cishe kuleli ya lasasiveza khona ukuthi singabantu sihlukene phakathi ingxenye oh mhlambe sisho njalo sithi ingxenye yaba yomphakathi esiphila kuyona injalo mfethu
1: mfethu
0: yabona kunabantu namhlanje abakhihla sile angikhulumi ngabantu abasebudlelaneni angikho ebudlelaneni namhlanje ngikhuluma nje ngomuntu isidalo somuntu uthola ukuthi uthi hey wangigila umuntu wesimame. Hayi wangigila umuntu wesi ndawo zombili kahle kahle.
1: Nako ke kaya.
0: Yabo? Ndawo zombili ukwethembeka nokwethembana kusiphelele.
1: Yo. Hey, umuntu akasakwazi ukuthemba omunye umuntu.
0: Kusiphelele nje mfethu. Angifuni mina ukuthi ngiloke ngikushonisa le ngikushonisa le. Yebo basekhona abantu abathembekile.
1: Uyazi magaye uthinta indaba enkulu kakhulu. Uyakhumbula mohlehle emumva ngezikhathi lezi ukuthi umuntu wesifazane wayethi mebona umuntu wesilisa abe nethemba ngoba kwakuba nesikhathi sokuthi wayemvikela.
0: Uphephile
1: kulo muntu. Manje umuntu wesifazane useyesaba ngokuyokhosela kumuntu angamazi wesilisa ngoba thina uqobo lwethu abanye bethu ukuthembeka kusekho uqobo. Uthini
0: ngani vele sesishilo ukuthi yinto ekhona le
1: iyaphila lento
0: yinto ekhona kithina singabantu uncamela ukuye kube mhlambe kuthiwa angancamela ukuye uhamba nenja kunokuhamba nomuntu nje ngoba uma ke kwaqhamuka umuntu endaweni yesigangu ucabanga kaningi ukuthi konja ke zokungenzakalisa yini ngiyangithebo kwa wena umuntu wesilisa usuvula amehlo uma uzohlangana nabanye abantu besizwe ngoba wazi noma sengizosetshenzwa yini

0: maka ngiyabona nalapha bayabathitha abantu lento nawe lokho sikhuluma ebulali lobuhle lapho kasekhaya ungabekho kubekayo inkulumo ngqoqo yethu ukuphela kokuthembeka kuthina singabantu abaphila emhlabeni kamveli qala kuyonombolo ethi ke 0638208448 noma 0604807164 ngiyabona sebengenile magaya ku WhatsApp ke nabo ke esoba thatha
1: siyabonga
0: sisonke siyankankanya siyayidinga idalento
1: siyalekelelana kahle kahle
0: ya
1: ngibuye ngize lapho ngani yho mfethu yazi kuyo yonke into yenzayo uzungamsebenzisi umuntu ukukhuphuka ngaye kanti wena awunandaba naye
0: yo oyiphinde leyo gaya oyiphinde magaya
1: ngithi bunga nomkhulu nomlalelo ohlezi ekhaya uzungamsebenzi kuyo yonke into yenzayo uzungamsebenzisi omunye umuntu ukukhuphula wena kanti wena unayinhlelo ngaye zokumkhuphula iyokushaya kodwa iyobuya
0: ya
1: sithi isiZulu sibuya ngomkhwezile
0: yes
1: ya
0: kunjalo
1: ziyobuya mfethu ziyobuya umuntu kamdali umuntu unedlozi unethongo lakhe
0: ya
1: umuntu nemoya ahamba naye dokotela usazokhuluma bahlezi bekhuluma dokotela kodwa uyayazi lento esishwe ngoba mfethu isidalwe siwumuntu siyenye into
0: yeah
1: kungathembeki nakho lokho
0: yeah
1: ngiye ngilithandelele lithi samba phezulu kwamancaba ngalesi sizathu mtakamkhulu uyabona ukufa kanembeza kumuntu kuningi ukonakala okuzokwenzeka egameni lakhe noma ngabe abona ngisho sekungonakala kuthiwa ubengekho yini usibanibani lapho kungabike usibanibani loyo la kukhulunywa khona izinto ezingahambi kahle uyacatshangwa ngiyacatshanga ukuthi bengekho yini mina lapho ngoba kwaziwana sekwaziwa imisebenzi yami ukuthi we ayihlabi ngakumisa wena ungambona kanjalo hayi impela ungambona emuhle phume ehamba kodwa usondela eduze uzobona
0: uzophoxeka
1: uzomangala yini na ngilahlele yanto ewukwethembeka ngisho ukukhuluma kwami ngisho ukwenza kwami phambi kwabanye abantu manje akusekho kwethembeka okwesibili nekubhlungu bungani uma ngabe sisebenza uyigade sike sayithi fahla kancane ngicathi kulesi sesikhathi leyo ukuthi singasebenza mhlawumbe sibe u4 sibe u5 kodwa ebese mina ngifuna ukwenza into ephambene nento ufanele ngabe siyayenza bese ngilindele ukuthi nani ningijoyine ukungethembeki kwami ngicabanga ukuthi kufanele kube ijazz esiligqoka sonke sizolimala ngento eyodwa ukuthi nani manivumile nivuma ukuluthwa ucele waniluthele entweni eniphucisa inkwe emlonyeni anishawa ngayini shawa ukungethembeki wathi intikhoni ibingekho wathi intayikhi ibikhona wafihla into wafihla iqiniso lazi engabulikhulumile ukuze ukhululeke kodwa walifihla kwakhona abantu abalimalayo empilweni zabo kunabantu namhlanje abasahamba ezinkingeni zokuthi ngafihlela iqiniso ngihlupheka kangaka nje uma akangitshenanga iqiniso ngihlupheka kangakubaba kangitshenanga iqiniso yini ukwethembeka komzali emntwaneni kodwa umzali alindele umntwana ukuthi akathembeke kuyena yena engazange wazi wathembeka
0: azibaka ngiyakuzwa yabo sithinta nomzali sothinta nomntwana nako futhi okunye okuvelayo umntwana ngimnika umsebenzi ekhaya ngathi mntanami shanela la noma ehlanza ke lendlu uthola ukuthi ngihleli ngumzali ngikubhekile mntanami uwenze uza ngathi ungena ngaphansi kompete kuba ngathi uyabothe njalo ngiyone lengiphume nginyamalale webabo ngeke asayenza leyonto
1: lalithini lalithini lalithini lalithi siyajive ake kugogo
0: siyajive ake kugogo ya
1: kusho ukuthi ngenxa yokuthi umzali simbone ngekho phambi kwethu bese sibona ukuthi kufanele senze noma ikanjani sikhohle ukuthi ushiye umthetho othi asenze locally ndithi mayifika uzokufica
0: ay
1: angithi angiza baba
0: yes
1: lokho nje kukodwa kukhombisa ngokusobala ukuthi kwanhloniphi isiphelele
0: eh
1: sesizomsaba umzali sesizomsaba samhloniphi
0: ya ukusaba nokuhlimba kuhlukene
1: hayi into embile ehlukene
0: ya
1: sikhulumile le nto
0: ya
1: yebo so nakanjalo ke namanje uma ngabe uthenjiwe into othenjwe ngayo uzoyenza noma ngabe lo muntu okuthembile akekho phambi kwamehlako
0: uthembeka ke lokho
1: uzolukhuluma makuyiqinise bekufanele ukulukhuluma uzolukhuluma noma ngabe uyalazi vele iqiniso ke libhlungu kodwa igcineni liyakhulula
0: yeah.
1: uzolukhuluma wenzela ukususa umthwalo emahlombe akho wenzela ukusula inyembe zezizogobhoza ngenxa yakho ukuthi wafihla iqiniso wangalikhuluma uthembeke kangakanani
0: akukho ukuthembeka
1: akukho yini enye ozophinda uyikhulume izothenjwa ubani ngoba vele sekuyazi ukuthi wena mawukhuluma ukhuluma kuyikhona
0: khona asakhola
1: awukwa angisakholakali angisakholakali ngisho ngathiwa ngihamba kuthiwa eh nomgada kodwa hayi sasiphiki kulungile hambani naye kodwa anomgada thina esimaziyo angijeza ngithini thina esimaziyo ngimuhle ngaphandle kodwa ngaphakathi njengoba ngowangaphandle lami
0: yazi magaya lento iyinkinga lento engingathembeki ngoba noma usukhuluma into eyiqinisa abantu abasakukhola basakuthembi lento oshoyo
1: ingani yonakala ekuqaleni indlela oziveze ngayo kubantu ukuthi kahle kahle isikhohlakali Hey, indlela engiveze ngayo kubantu ukuthi kahle kahle ngisikhohlakala. Mangiqhamuka ngiyathembisa. Ngithembisa ngoba vele mina ngilwela ukuthi ngifeze inhloso yami ngabantu bakaNkuluNkulu. Engingenanhloso ngabo. Anginanhloso ngabo bungane ngaphandle ukuthi kufuneke ube yithuluzi lokufeza idingo zami. Eh kufuneke wena ngikujabulela ukuthi ngikusebenzisile ngize ngithi mhlawumbe wesikade ngithi ngiyaqhutha
0: ya ya
1: hayi bengimqhutha lo hayi bengimqhuqa lo
0: ya
1: kwabanye ngisho njalo nabo baze bauthi kodwa awusenazo nembeza ukuthi umuntu nje naye lwana
0: ya
1: kodwa kuwena ngoba ubuntu byasithela kuzovuka ubulwane
0: yeah.
1: kodwa singeke sikwazi ukuchaza ukuthi inhlobono yobulwane ngoba zonke ilwane zinoboya ezibonakala ngazo nendlela edalwe ngayo wena bukho bokufanele uboya
0: yho ay okay asibathathi lapha gela lapha ya ebakhala ngongathembeki ke kwethu ke singabantu 0638208448 uthi ke lapha yana ke ubonani ke Dlamini eMlaza kwezinkulu uthi ke lento ungathembeki ngempela ikhona iyaphila ngithi ngabole kumuntu imali wathembisa ukuthi cha ngiyothi mse ngiholile ngiyokwazi ukubuyela kwena ukunike into yakho akabuyanga ngavane ngakhetha ukumiyenga manje kuba sengathi mina ngiyamhlupa ngifuna ukungokwami
1: kwenza kahle usemlas
0: ya usemlas
1: wenza kahle ubonani
0: asimcoshe nalo izwi lesaba
2: shoba kwe
1: yebo baba
2: ngiyaphela ngizwe
1: hayi sicinekile kehla kunjani
2: hayi futhi umalane ke baba ngikhuluma na exekhuluphele manje njengoba
0: nako ke
2: ta yabona ke wewe ubungane ninomagayi
1: baba
2: ngisukumiswa ile nkulumeni ikhulumayo yokuthembeka
0: yebo baba
2: ngithande kakhulu magayi mawusuthi content ywa isikhuni sibuya
0: nomkhosi
2: ngathi phone
1: baba
2: uyabona ibongo zami zomphiswa mina mangiyibonga mhlambe ulalele emawaya bhokane la radio
0: yes dad
2: ngiye ngithi ngumuntu ohlekisa ngemizi yabantu eshayo kanti nakwathi kanti nakwakhe intuthu isiqalile ulibele ukuhleka

0: na wafeto jashu ingo kaya mina segu ni ilanga abigone sega kana wafeto jashu ngagabuni
1: yei matoti yei ya
0: baje jifunu kuchi enda simaka hae musuchu zelera lenda usi aina
2: yewa
0: ndi mitandia lendo kulumanga hae kuchi kukona ika mentoriza bengi mkuta ndi fisa se ngasu ngabu kuzelele nzulumisa ngeshoko gosi isi ije manji
1: okay
0: kuchu wa ilegiri kuchu mzini ya bandu umpwe chafika lobo ole hey kanda ebamba ma overtime lobo ole mwabitu kulu kulu kulu
1: ya
0: ni iti ikola masendu kukwa uba ikola mapendu uka bandu bagu baba sali bati akwa inkomo saibu isa goba nawe mbumsebe zisu mtu anawe itu futi nisika tumanga
1: yo yes
0: ngifuna leo umakai uwekizelele gila ngale njele ukulume ngayi kuchi inabu ngoba yanzi ile na mzi ni abandu leto kuchi sifika snowboarding umnandi ngechizi hiyo si ino chando kani snowboard ama nkona eso jimaseli nkona bese kpenduka bazali babe ngase kone mbati na uwezu kuchi kuchi besi na tumile na kuko kunye enzo kwa nangako ya wana ni yankulu mwa kumakai kusunisibu ya ngumkwezi
2: Yeah.
0: Le ingane iningi eselebrithi manje nje wasikhuluma. Eyiningi ezikhulu izabazali eyibuya ngeingane manje. Njengoba nishilo nathi iqiniso, nako lokho asikhulumeni singakufiki. Eyiningi izingane ikhulu eyibuya ngemkhwezeni, lento eyenziwa abazali bazo. Mina nginofisi. Kunofisi mina engamkhuza edlala ngabantu besilisa. Ngathi mina sifama ngubu ukuthi udlale ngabantu besilisa ekubeni vele abafana ongabazi ukuthi uma bekhula bona bayohlangana nobani abenze njani uyobe usuthini ngalelo langa na
2: qiniso maphola
1: ya
0: wangiphendula ngokuthanda ngoba izinto zayisavunayo nakunamhlanje ingane yakhe yodwa ngithole iy'ndaba ey'njalo ukuthi lapho ebrijini manje ngifuna ukuthi uma ngihlangana naye bese ngimbuza ukuthi asabu indete kaze ngakutshela yona wangiphendula ngomathanda na
2: nakhe
1: yeah
0: right ke ngivale ke manje ngifisa ke makhaya uwekizelele le yamalobolo abafethu ababanjwa ngobhongwane emzini abantu umuntu mese buya into zakhe ikola selivuka ukuba ikola akangeke sebathe ngiyabonga
2: ah baba siyabonga
1: siyabonga baba awu dododa yabona indaba yokuthembeke
2: bama polo buthe ukuphi
1: Yeah, ukuphi maphola bokuza? Kulungile.
2: Okay, kulungile. Kodwa nje ngoba amagama akhe siwazwile.
1: Yeah.
2: Niyabona mfethu. Hayi, labona le yabo lobaba umyaduke wayithinta dokotela.
1: Ngeledlule.
2: Hey, uke wayithinta kabanzi. Ukuthi vele nayo nje vese isihloko eside ngokwayo.
1: Yeah.
2: Yabona? Kodwa uma ngabe nje ubaba ekhuluma ukuthi kubhlungu kumuntu uma uke wamululeka, wangafuna ukulalela. Ebe sethi mase kuphuma imphumela yakhona.
1: Yeah.
2: Athi mase bona imphumela yento bomlulo bese kube ngathi manje wena usuyitshena ngami.
1: Mm.
2: Yabona nabhungana ubhungana usezenza ngcono ngami. Inkinga iyodwa ithi akashongo yini ubhungana ukuthi ayilunganga lendlela amagayo ohamba ngayo.
1: Mm. Ushilo.
2: Ushilo. Sekubhlungu ukuthi uvume ukuthi awuyazi ibhungana mfethu. Mfethu angikulalelanga. Kodwa manje yena sengishayekile.
1: Yeah.
2: Impakamo. Inayo leyo mthelela.
1: Yeah.
2: Ehhe inawo mfethu okakhulu isilimaze kakhulu. Ngithi ngilahleke ngilahla ukuthembeka kwami. Ngibe ngifuna abantu engizoba khomba ngomunwe ngithi bayimbangela yokungaphumeleli kwami noma bayimbangela yokungenzi kahle kwami kodwa inkinga ibe kumina uqobo lwami.
1: Yeah.
2: Ngethembeke kangakanani. Ngize ngifuna ukwethenjwa nje mina ngethembeke ngani? Ngingathi mina ngifuna ukwethenjwa. Ukwenza kwami kuzosho ukuthi ngifanele ukwethenjwa noma ngifanele ngoba kuzoba nomphumelo ozokhombisa ukuthi akathembekile lo uyakhuluma kodwa izinto ayishoya akayiface.
1: Yeah.
2: Akathembekile
1: lo.
2: Uyakhuluma, mayekhuluma ukhuluma kahle, mayebhala abhale kahle, mawuthi uyayifunda lezi zinto, mawuthi uyayilandela zikho lezi zinto.
1: Uyicika impela.
2: Ehhe impela uyacikoza. Kodwa imsebenzi yakhe ayiyona lento yena.

0: athi uyiyona. Mhm. Ayiyona.
1: Okay, uthi ngibingelele ezweni kuyenzeka sone sazi sone singazi unembeza ukhona sushaya indiva ngoba ke sifuna inzuzo ngendlebe emnyama ugcinandi mande lo emzinyathi
0: siyabonga on demand konje baba uthe ugcinane
1: yes
0: lapho yes usenande emzinyathi uyabona lento ayishoyo bungani sonke mhlambe iningi lethu ake ngisho njalo ngithi iningi lethu ngathi sonke iningi lethu isele esiphoseka kusona sokuthi siyizibe into siyibona ukuthi inobungozi sizibe kube ngazi ukuthi asiyiboni ukuthi mase sishayeka bese kube ngazi ukuthi mhlambe kube nesehle sithize kanti ene sekubuya le yamphumela yokuthi kunento esingayenzange bekufaneke siyenze kunento esiyenzile bekufaneke singayenzi
1: ngakuzwa
0: ngoba unendlebu uyangizwa
1: yho nathi banobulaleli kakuzo ekhaya ngendlela ebeka khona bulaleli ke sinayo bagaya sikhuluma ngake ekubaluleka ke ekokuthembeka nosekuphelile kwabanye abantu babukeka ngaphandle bethembekile noma bekhuluma ungaze ubathembe kanti ke abantu ke abathembekile bakujikele kugcileni
0: bungani yazi ngokutshena ake si asivele singene sidlule la
1: yeah
0: yabona lento isilimaze iningi labantu kulento ekuthiwa ubudlelwane ukwethembeka nje mfethu nokungathembeki silimaziningi ebudlelwaneni uhlezi kanjani ebudlelwaneni unemfihlo ongafuni ukuyivezela lo muntu othi umlingani wakho
1: ya
0: unhloboni yomuntu ngiyinhloboni yomuntu nginemfihlo yeke ukuthi mina ngingabaza ukuthi wena kunento ongifihlela yona kukodwa lokho ngikhuluma ngento yokuthi mina ngikufihlela into ngibe ngazi ukuthi lento fangabe ngikutshenile wona kodwa bese ngiyakufihlela yona mhla uyithola uzongibuka njengomuntu onjani
1: ungathembekile
0: isinqumo sakho angikwazi ukukusola ngesinqumo ozosithatha ngoba ubonile ukuthi yebo umagayi ngiyamazi kodwa lokhu hayi kungaphezu kwamandla ngeke ngikwazi ngeke ngize ngikwazi kanjalo ke nami abantu bayokubuka kanjalo ngokwazi ukuthi nesimazi kanjena kwasekwenzeka ukuthi hayi uma kukuthi ngempela uyasukela ubeze besho cha ke la uyasukelwa ke ngoba hayi bangasho omunye umuntu kodwa basho uqhawe esimazi
1: yes abasho lo qhawe
0: nisho lo uqhawe esimazi
1: uyena
0: ka mhlambe nisho athi omunye uyena impela athi hayi ngeke Ngoba mina kuku ilento yokuthi mawumuntu ungashintsha shintshi imbala.
1: Yeah.
0: Awusona lesasilwane sishintsha shintshi imbala. Umuntu nje into may right kweni right may wrong i wrong.
1: Yeah.
0: Akuzothi mina ngoba nakho ngithanda izinto ezi wrong bungani. Bese ngilindele ukuthi nawe ethanda izinto e wrong ngoba nakho sithandwa yimina. Akwazi mputi akwazi akufanele futhi kube njalo akufanele kuze kube njalo so lento ihamba ibange lide sibaningi kusishayile sibaningi kusazoshaya abaningi abasazoshayeka uma sisazohamba ngale nqola yokungafuni ukwethembeka kusekuningi sisazokubona
1: asithembeke kubantu thembeka kuwe uthembeke nakubanye abantu
0: injalo ngeke futhi izizijike
1: lele lapho kasekhaya la go uthi ke lapha ya lento yokuthembeka siyabonga leni ivezayo ayisekho kuthina ayisekho impela umuntu ungambeka la umthembe uthi hayi ngekaza akushintshela akushintshela umuntu yabo uthi cha ngigadele le moto uthi yabuye umuntu
0: ayisekho ungaye emuntweni
1: Ushomlalela kushomi.
0: Hey, wabungani.
1: Uyazi
0: uthi bungane ungafika uthi ngike wayilinganisa lokuthi magayi uma umuntu engibona ukuthi into yeyami.

0: kodwa afisa ukuthi awungiboleke lento.
1: Yebo.
0: Mawusho ungibolekile emfethu ngizoyisebenzisela ukuthi ngesikhathi sibuyela kuwe.
1: Usekukhile.
0: Uzongena enkingeni ukuthi ufune ukuqala ulungise lento. Nge uzophinda ungethemba, uzophinda ungiboleke umuntu yakho.
1: Ngeke. Sekuzoba nzima.
0: Yini edale lokho? Imina.
1: Yes.
0: Pho ngixekelana.
1: Yo.
0: Ngoba imina engikukhombisile ukuthi ene angiyena lo muntu wena ocabanga ukuthi ungiyena. Pho usazongithembelani.
1: Shu.
0: Ngihlale nawe Bhungane. Iminyaka emibili kuya kwemithathu. Kuqhamuka umuntu inyanga ezimbili. Lolu hlobo lomuntu wena othi mangisimbuka sithi hayi cha hey waze wathembeka umuntu sidele leminyaka emithathu sindawonye ngoba sekuqhamuka umuntu
1: yeah
0: ngithi ngeke sekuqhamuka umuntu nobukhazikhazi sigijimela ubukhazikhazi kunokwamukela lokho esinakho manje bese beyakutshena ke abanye bathi not all the glitters are gold. Ukichimela lobuya bukhazi khazi. Bubukeka buyigolide akulona igolide. Athi umunya yonke into ine price yakhona. Yonke into inenani layo. Nokungathembeki kunenani la khona ngoba kunemphumela nemvuzo yakhona. Awukwazi ukugxeka omunye umuntu ngemphumela yemsebenzi yakho. Hayi
1: akwazi.
0: Futhi akubolekwana ngemphumela yeyinqumo esiyithathayo. Manginqoma ukungethembeki mina imphumela yalokho angikwazi ukuyiboleka omunye umuntu. Angikwazi. Cha baba eyami iza kimi.
1: Yeah.
0: Angithi umuntu ongathembekanga imina.
1: Yes.
0: Imina ufanele ngibhekane nokungathembeki kwami. Lokho kuyokusiza kunoma ufuna ukudlulisela komunye umuntu ngoba omunye umuntu aka wena.
1: Yakuzwa makhaya.
0: Omunye umuntu aka wena.
1: Yeah. Kunjalo. Makaye asiyiphethe. asiyiphethe ebukhulu. Ungathembeki nobuzi bongathembeki kubantu. Ibhlungu ledo ngoba ugcina sobalekelwa abantu abangakusiza ezintweni eziningi ke wena ongathembekile bathi.
0: Angithi angevele futhi ungeke ubasole.
1: Okay, yes, uwe.
0: Wena.
1: Yeah.
0: Ungeke mfethu ubasole abantu bakaNkuluNkulu. Nabo banemqondo njengawe phela. Angithi nami ngisebenzisa ingqondo yami ukuthi kubona ngibalutha abantu.
1: Yeah.
0: Yabo?
1: Yeah.
0: Uma sebebonile abantu ukuthi hayi bonangu. Nasi isigila mkhuba. Awukwazi ukubagxeka bese uthi sebehambela kude njena abasangifuni uyabafuna inona. Lezi zinto ezimbi kangako zenza kubantu khombisa ukuthi uyabafuna. Labo baqhathile wangabalamula wakhuluma indaba kulo ngathi Bhungane ungasho ukuthi uzwe ngami athi Bhungane uzwe ngobani ngoba phela Bhungane uzwe ngocele waye ngithi kuyena ungasho ukuthi uzwe ngami
1: eyi zayara ktele mkhulu asivale mkhulu asivale mhlamba abazakho baba embengeni siyiphethe nje kubale ukuthembeka kathini usifiyane nombolo mkhulu
0: eyi Bhungane no ukuthi ikuningi mfethu sikubonayo futhi kuningi sisazokubona ma uNkulunkulu esasephithuba lokuphila kubhlungwana khona ngoba lezi zinto esikhulumayo sikhuluma ngezinto ezithinta thina njengabantu yabo zizinhle noma zizimbi kodwa zithinta thina njengabantu ubabucele utholakala ku 07222 07222 11570 072211570 noma u 071 243 5100 071 243 5100 ngazo zonke nje izikhathi ezamukelekile ngoba njengamanje ngeke ungithole kodwa nje engikushoyo Bhungane nomkhulu ukuthi mfethu siyabonga kakhulu izilomzansi ukuthi lisamukele sizokhuluma nomndeni okungabalaleli bomsakazo abaphathi nawe phuma khulu khulu khule nje Eh ukhule nje njalo kulokuthiwa makhulu khulu kuze mhlambe kufike kuyinkulungwane. But ke siyabonga kakhulu njoba ngishilo ngathi siyasebenza emphakathini so lokho nje sithi thasi thasi kwesikwenzayo uNkulunkulu

0: abantu abaningi bakuthatha kancane ukuba khona kwawo emndenini. Kanti ubaluleke ngale ndlela le ukuthi uma kwenzeka iphutha ngawo, hey, umndeni uyaphela mngoni.
1: Ya.
0: Uyaphela inyama umndeni ubhuqeke.
1: Ngizokahle.
0: Yingakho kebafika nje nokuthi asiqhubeke abantu bese sibazisa ngokuthi uyini ngempela.
1: Yewa.
0: Yabona ke ekhaya kukhona umkhonto ohlala lapha ya. Emgibeni.
1: Yeah.
0: Yazi umgibe.
1: Yes ba.
0: Lo mkhonto ngisho ngaba lishumi noba ibe amashumi amabili ihleli nezagila. Lo mkhonto imikhonto le yokuphunga impi makuthiwa isinyathele indle yabantwana.
1: Okay.
0: Noma kubonakala umthakathi nange awubanjwe intelezi. Njengawe nje kade kubambele umagayishi yakhe.
1: Imagabe gigi.
0: Ya.
1: Bolo ke wena.
0: Uma ke kufika impi noba kukhona umthakathi noba kukhona okunye ufuna ukuphunga nje egcekeni, uyayithatha leyo mkhonto ulwe ngayo uphunge wenze yonke into, uvukele ikhaya uvikele izwe, akunankinga. Kodwa kuba khona umkhonto owodwa obazwayo maqede ubekwe ushiselwe impepho, kukhulunywe nabangasekho ukuthi na umkhonto wala ekhaya, na umkhonto ozokuzothi makwenziwa izinto zomndeni kumenyezwa nina. Bese kuthi okuyisilwane sikhuphu sinikele ngawo umphefumulo wakhe kusokini.
1: Yeah.
0: Okuhambisana nenxeba lomndeni wala ekhaya.
1: Yeah.
0: Lo mkhonto uma usubekiwe ngisho ungafika impi iphele imkhonto yokuyiphunga, lo mkhonto uphumulwa. Ngoba ithongo alibambisani nempi. Uyangizwa?
1: Ngiyakuzwa.
0: Umkhonto uma usubikiwe emndenini uyashintshashintshana. Ake ngithi kulinganise nako nje wena qhawe ukhona njengamanje uzokwenza umsebenzi. Uma wenza umsebenzi umkhonto usuke ukhona lapha ekhaya. Kuhlatshwa kwenziwe yonke into umkhonto uhlale lapho kuwe. Uyoze usuke kuwena mzukwane nanga umfwenu ke manje umnyadi yanawe uyahlaba.
1: Yeah.
0: Usuyosuka ngoba usuyosebenza kumnyadi umfwenu. Ngoba siyalamana, mhlambe siyathembana, mhlambe sabe khehle lokho.
1: Ngikuzwa kahle.
0: Nakhona lapho uyofika futhi usebenze kumina, uhlale ulinde kube khona omunye futhi ozasungule ukuhlaba futhi. Usubuye kuleyo yindlu ufike usebenze khona. Umkhonto njalo lowo.

0: kodwa lokho kushintshashintshana ngawe mndenini kufanele siqaphele into eyodwa yokuthi sisadlelana yini ngeqiniso noma isihlekisana ihlomele
1: ish
0: ngoba kuningi abantu abaseyinkingeni ngenxa yomkhonto khona umkhonto uthi uyothola ukuthi umuntu owakini kodwa lo mkhonto angabe sawubeka ngendlela egculisayo uma engawubekanga ngendlela egculisayo awuthathe agile imkhuba ngawo mhlambe awufake okuhambeni oluthize engangiphela vese emndenini yena usecabanga ngeyakho indlela yedwa
1: yo
0: usefuna kube nguye mhlambe ophumelelayo noba ohlaba yedwa emndenini awumemeze lo mkhonto animemeze wona nina niwumndeni aphendule umuthi okuhambeni ngawo le nto ekuthiwa ukuphehla
1: ya
0: ukuphehla amanzi amnyama ngomkhonto
1: ngiyakuzotata
0: lo mkhonto-ke uma wena suzowuthatha kimi kade sengiphehle ngawo amanzi
1: ya
0: uzothi uma ufika lapho kwakho
1: ya
0: ngesikhathi usetshenziswa enxebeni lomndeni yazi inxeba ngela kanjani
1: ya
0: yothi uma igwazi inkomo yothi kushiswa amathambo kube kulala umuntu egcekeni
1: yo
0: emva kwethebe ngoba kube khona umuntu osebenzise umkhonto kabi wasuvula inxeba lokuthi kulandelane abantu la ekhaya makwenza umsebenzi echithwa igazi yabona-ke manje usujikile usuyisitha somndeni
1: ya
0: awusawenzi umsebenzi obekelwe wona lo mkhonto kwisisekelo sethongo lala ekhaya
1: kuzokahle
0: ithongo lala ekhaya linolekile manje seliphila ingxemu ngenxa yomuntu osuke esenza okungekona emndenini
1: ya
0: ngakho-ke uba yingozi umkhonto uma sekukhona umuntu ononyawo lempene emndenini lokho abantu abaningi bazozibuza imibuzo eminingi ukuthi ngabe kusafanelekile yini ukuthi lo mkhonto ube khona ekhaya uma uzojika ucije uhlabe emndenini na
1: ya
0: kumelelekile ukuthi ube khona umkhonto kodwa uma ningasahambisani emndenini isihlekisane ihlomelele akube khona umkhonto indlu nendlu
1: right
0: ukuze nikwazi ukuphepha emndenini lo yindlu izenzele umkhutshana wayo ngalo mkhonto ukuze ithongo likwazi ukuvela libuke limukele okwenziwayo ngalo mkhonto lingavuli uholoko lwenxeba elizodla abantu la ekhaya.

0: Ngoba lo mkonto awuphathwa umuntu angaphandle.
1: Yeah.
0: Cha.
1: Yeah, ngiyakuzwa baba. Yeah.
0: Ufike umuntu nje kaDebe mina nithatha umkonto nimnika yena nidala hlabi komo.
1: Ngoba uyanemba yena.
0: Yabo. Uphathwa umuntu wasemndenini.
1: Yeah.
0: And ingozi ukuhlabela inkomo ngomkhonto uwangaphandle wena wakhona. Okokuqala uyoba isisulu sokuthi inxeba liqale lidle wena nhlaba iqala. Ngaphambi kokuthi lidle abomndeni wala ekhaya. Ngakho ke labantu ekuthiwa ke zinhlaba zendawo. Hey awusehle bhesweni akaphakwa. Ngoba impilo yakho isi se ilengele emgedeni aso njalo ngamabomu.
1: Yeah.
0: Sekufanele ukuthi uginqike. Ngenxa yokuthi wena ujabulela ukuba yinhlaba emzini yabantu. Lomkhonto awubanjwa umuntu.
1: Yeah.
0: Ongcolile. Ongahlanzekile. Angikhulumi ngomcola mina ngokuthi uvuke nje wangageza.
1: Kuzwa kahle mnyathi. Yeah.
0: Ngikhuluma ngomuntu ozovuka ocansweni. Kadenze ucansi, gile imkhuba. Emini sethatha umkhonto sehla inkomo ngoba lelo thongo lizowuduba lo msebenzi. Kufanele umuntu mezothinta omndeni ingakho emndenini kwaziwa kahle ukuthi hayi uqhawe la endlini kwamamkhizi.
1: Ya awangathi uyaso prophet. Ya
0: umuntu osihlabayo usibalibali. Naye lo sibalibali sekufanele kube ngendlela yokuthi kufunde omunye eceleni.
1: Yeah.
0: Okuzothi uma kunomsebenzi balingele emndenini ukuthi kuzohlaba ukuthi balibane jike umkhonto ukuhlaba omunye. Yingakho kuyithiba endlini. Uma kuzoba nomsebenzi kubalulekile.
1: Yeah, yeah.
0: Ngiyathanda. Uyazi khona abantu into abangayazi. Ngisho ukuhlinza isilwane esishiselwe impepho.
1: Yeah.
0: Awusihlinzi silwane makade uyimbanda kanye nomkhuba wocansi. Ngoba ithongo liyonyanya lidube. Uthinta isithebe salo kade ungahlanzekile. Ingakho emndenini kufanele ungenani izinsuku zibe mhlanje. Mabuzoba nomsebenzi umndeni ithibe ngesikhathi kuqala nje ukuthonwa kotshwala bese into
1: yeah
0: bese umndeni uzithibe ukuze wonke umuntu ozothinta lapho sibayini kulesithebe eshinza ungamkhona ugcobo uthi ithongo umsebenzi ludube luflathele. Futhi umkhonto ummese okuhlinza yonke into. Ngisho isithebe ozosithinta uphakela insizwa uye sibayeni. Awukwazi ukusithinta uma uke embandakanya ngocansi ngayizolo noma ensuku lembili ezedlule. Ngoba usangcolile.
1: Yeah.
0: Ake sibuyele nakube manje ke usukwenzekile uyinhlaba yala ekhaya.
1: Yeah.
0: Wahluleka ukubamba isimilo.
1: Yeah.
0: Belobalaka mkhulu.
1: Okay.
0: Ayosho emndeni daye ke ngikwazi ukuthinta ngephukile.
1: Uhloniphise inkulumo. Yeah, okay.
0: Yebo.
1: Yeah.
0: Emndenini sezo

0: ukuhlelwa kutholakala omunye ozokwenza lo msebenzi. Wena usuzohlala uyaluze wenze eminye imisebenzi. Ungathinti lokho okuyisithebe sethongo la ekhaya.
1: Ngiyabuzwa mina.
0: Ngicabanga ukuthi bazwe kahle bacaciselekile abantu. Ngomkhonto uqobo lawo sengizoqonda ngqo encwebeni.
1: Yeah.
0: Inxeba liyinkinga ngento eyodwa forhadebe
1: baba umnyathi
0: inxeba lenkomo lihlukile elishiselwe impepho nenxeba eli laginqa nanxeba elenziwa ngoba kwenziwa isilwane kuphelezele umuntu ngenkomo noba kube isilwane esimbuzi ukugeza izandla emndenini ngathi ngithola kahle
1: ngikuzwa kahle ngihamba nawe
0: inxeba lenkomo makwenza umsebenzi lisesiphandeni sesonxele enkomeni
1: ya
0: umazulu zulu yangizwa
1: ya
0: uma uwena uya kwabhaca inxeba lenkomo balibeka lapha ovalweni lenkomo kwinkomo ilaliswa phansi kabhaca ibheke phezulu besihlatshwa lapha yovalweni.
1: Yeah.
0: Njengembuzi kwaZulu ngoba inxeba lembuzi eshiselwe impepho yathongo. Lisovalweni.
1: Mm. Yeah.
0: Bese kuthi enkomeni kunenxeba leli likaginqi. Kuzobuzwa ukuthi yini uginqa.
1: Yebo baba, uchaze uginqa.
0: Inkomo noma yiphi mayifuyiwe mfowadebe.
1: Baba.
0: Uma isigugile isindala. Iyahlatshwa. Idliwe kungashiswe impepho. Ngoba isindala uginqe lowo.
1: Yeah.
0: Ngoba akushiswa impepho. Uma nasuke ngimnomzane athe ngesonto ezayo ngayibulala lenkomo. Ngoba utshwala bakuhlele bese kuphuphuza inkezo ngiphuphudla nje.
1: Yeah.
0: Bizwa lafana kubisa inkomo edlelweni zibuye kungele sibayeke kubulala lenkomo. Sebo thunywa ngamadoda amabili amathathu ahlaba umkhosi. Ukuthi kasibandani kunoginqi.
1: Mhm.
0: Bese ke bafika abantu bezodla lenyama. Kuphuphudle inkezo behlise.
1: Yeah.
0: Uginqi lawo. Bese kuba khona leninxeba lokuthi umuntu uyaqedela inkomo iyaqedelwa.
1: Yes.
0: Na ehlambe ibonakala inesifo esithize. Lolo nxeba alikho futhi esiphandeni. Lisesicungucungweni senkomo.
1: Okay.
0: Inxeba lelo lokuqedela.
1: Ngiyakuzwa.
0: Leli nxeba ke othola ukuthi abantu sebabaleka esiphangeni babuyela kulo bonke. Ngenxa yokuthi khona umuntu waba ugalakajana emndenini, waduna inxeba wafuna lisebenzele yena yedwa.
1: Jule lento enxeba.
0: Bese ke abantu uma belisebenzisa baphathwe zibhobe egcekeni. Nalo oyinhlaba la ekhaya isibobo sikhuphuke ngengalo akade ephethe ngaso umkhondo.
1: Ngikuzwa kahle.
0: Yabona uthi inqoro seliqalile ukudla fumuka nje silaze egcekeni.
1: Yebo.
0: Ilapho ke la ke inxeba liba ingcosi khona. Uzobuza umlaleli ekhaya thawo, inxeba ke manje ke kuyenzeka yini? Limane lishintshe nje. Inxeba into eyasungula okhokho nobaba mkhulu bethu.
1: Yeah.
0: Ngokwemizi nangokosiko lesizwe. Ngakho akwazi ukumanela ushintshe inxeba kusasa kuyasa inkomo kanti ihlatshwe esiphangeni la ekhaya. Seniyatshintsha nina inkomo isiyosihlatshwa esijongothungweni. Kufanele kube nomhlangano wala ekhaya kule ndlu ebhukabhukekayo uma kwenziwa umsebenzi. Kubonisana ukuthi ingaphungwa kanjani le mpilo. Ukuthi uma kwenziwa umsebenzi bese kuvela umkhuhlane.
1: Yeah.
0: Ilapho ke la kuthathwa khona isinqumo kiwe emsamo. Kuyotshelwa ithongo la ekhaya ukuthi cha bo baba mkhulu. Sicela ukushintsha leli nqeba. Ngoba nakho masikhuluma nani inqeba selidla thina la ekhaya. Sizoba sendaweni ewukuthi. Ithongo lelilalela. Kodwa kuyingozi ukumane nilishintshe nje ngoba ithongo lizofulathela. Lingawenzi umsebenzi ngoba lingawumukeli ngezandla ezimhlophe. Umsebenzi eniyenzayo emndenini ngenxa yenxeba elishintshwe lingatshelwanga lona. Ithongo.
1: Ngiyabuzwa.
0: Kodwa aminazi ukumane nje nixoxe nemndeni emsamo ningalungisanga lokho okwenziwe ugala kanjani emndenini ukuthi inxeba lidle nina la ekhaya. Lokho kuyile nto okuthiwa ukuphehlwa kwamanzi amnyama ukuphendulwa kwedlozi.
1: Ya.
0: Uma seliphendulwe vese kufanele manje kutholakale umuntu ohlakaniphile emakhambeni ozonizisa lento yokuhlambulula leli nqeba kule ndlela edliwa yinqeba. Ningabizani nonke emndenini ukuze kuvele uma ishokoze koga ngayo emndenini. Le ndlu enenkinga yiyo ekufanele iyenze lokhu busululu.
1: Okay.
0: Ngoba manje bezana nonke vese ugalajane uzobona yonke into eniyenzayo la ekhaya lethi livale le nxeba. Uyabo uba namaqhinga amasha.
1: Yo.
0: Ngenxa yenxeba. Bese kubakhona inxeba leli lenkolo embuzi zwini ngithele embuzi inxeba lila evalweni.
1: Ya, ushimpela evalweni.
0: Makhulwe nethongo lonke.
1: Yebo.
0: Bese bakhona inxeba lezangoma bakhishwa ithwasa la ekhaya. Baba kwemukela ithwasa la ekhaya.
1: Yebo.
0: Inxeba lakhona lilapha phezulu engoxweni la kuhlangana khona isifuba nomqala embuzeni. Ayihlatshwe leli phansi iyama ukuze igazi ngesikhathi litsaza isangoma siphuze. Lukazi khona imoya izothi xoso lolo ulo yithwasa.
1: Yebo.
0: Ngabe wenza amagobongo, ngabe wenza imiqwambo, ngabe wenza yini mawisa ngoma inxeba lakhe embuzeni lilapho.
1: Yebo.
0: Bese bakhona inxeba ngoba umkhonto kawusetshenziswa. Nenxeba lomndeni alisetshenziswa uma kushona.